tu nyina ya nyuma ayiye nyamede ma seja wo busia du ko skwa de nyamya sepa sa wo so so so na wa bako ko ko ase kai na nyamya te wa ndi ajume ya na radia dia mame sa men kale mani ye enche men kale kasi enche

yɛ sɛ na metumi ka sa na metumi teɛ mo a na menyankopɔn fata ɔmfata sɛ mesɔ wo

0: nhyira busua pani agya kwamfori one in me
1: Jesus,
0: yeah. Amiko iti na miko chia Gabriel. Ane misa mensa mwina mwa iti. Saatu suna bea mabonsu. Ane ure uwe. Zabide kwa sa wadi hasa adia nchi mwohu. Anasa adia safuna adia sa mwohu. United States of America. Sewa, mamsewa uwe Amsterdam. Mamsewa uwe Amsterdam. Yesu yamiaka waka ati asifuwa mwa na. Mimenti platform na IGP. Mimenti platform no ani ma reta o sa san sa so ma reta de se ono ne te ni kunu ketu afrimu ani kwame afrimu eru nyami asiso aka aka ti atefo ho wona sabe enne bebu onuma amuni ade nti enne obekoya yi obi frimu sabe ye de obi

0: o ade acha sena aka aka kire wo se ye ne die party enti ye enipa ne beyi na ba na wo wi a fe no be pa acha wo se an afi de we de tu de jabere kada to ba no ma no enti enipa na wo se wo kuyi na ba unu ni pe face enipa ni timi ye adwuma empatemu na wo te no unu ni pe face se enipa ne ofo ne mpe no enti se nyame wa do ne se bia na enipa ni se mu odura oba ko chinchim da de sin sa na fe waje ade aba ane sika so adergis ni bedie no mumu sese sika mo gie ne ade no mo so de boa wo omo omo eba besre no wo koto abana akoyi nipa no waji sika de ente se ane akwakoyi nipa no ukoyi nipa ni wiye no edru se koto abade no ade a okase nipa no koto ni free on den di on di ya huru ohru na ni kosoro nipa akoyi nan ama omo omo ni ko bobon no kwa ni nye eti se omo omo pe okoyi omo omo pe omo akoma omo pe ade ne omo a omo a di ani gie e ba koto abade a mansa nipa no badal gesi ne da bi da bomo nwe ho ni hia ne musika eti hwe mefa ne se aye o community na wo no a o consensus ana o electoral area no enipa na omo ko dadigis na omo ko giska no mo musa se ade e ba ko na omo timi di aye e wo mpatam ho no mo ebi esike bi gye no ebetimi de tubo ho tema fo bi timi gika ka no gye ya mumusa se de no de ayama patam wo mo but ko du se ko to aba ko ne ko to ma se nipa we ma no but ono ko gye sika no e ko di ye no ono gye sika ko ko di but ono de wo nipa na wo sa patam wo na wo de du se ko to aba na to ma ne nipa no nkosro bete opo mo mo se ay kreya e derigit fo na ese ade obi beti ba kwi nipa bi dinaba nipa na kwi naba wonim pefisi nipa ne nyine na se yami aduba e be kan sempa boni bi ama so kwa kwi nipa we se tu se nipa wo ti bonu su wonim se nipa ne sutie eti se we se ti o da bi o na ye de akwa se e ye party ni nti o ye hwe party ni nti party ni ti na wu ni pefese ni pa wu ni suban kuta ni nya otimi nya adwuma no otimi mu a otimi nya hwe eye hwe yeto ma party ene yeto adwuma to abama ni po betimi aboa wo to abani ma ni po betimi aboa wo enye party na sem eti se ho de party no jere kini ko jiskari we fi duwa se party ni tituma no ana se eye furubo hwe ana se eye a party we ya bokoma no eye party we bokoma no na bi edru ba bi a ede adru ko no ene mabru na ba no enti se verse no ana ya wumi tumu ha efi na enti twe boyi ya me ma me ne papa gina da bi jo no fi se betimi aboa no no e de social media na e da ho asa ma be kan na enti twe boyi no na se be kan bo se du achi sa asa wo won e ba be kawo cha eye papa bi di wanim eye boni so di wanim
1: in shiraya fan
0: mami ka o se enana dwe yami aduma no ndu shame e wo man sham dwe madie so na no nine ne fa e mementi mami cha eye abuaje contractor kofi job contractor and kofi job so me cha ana attach contractor mamu nyina hache na na ya che hene afu otumfo cha me pani eche ya bo mama no che ma cha mu mama de to che na na aje ni bo aten amama hene o hene me mo a

meka me boa wa wo ni pefe sika akwaji yen opo watu bobu ba kokra dia boho ama emu amuleta ile hanu mo mo holum no kra watu bila ana wo dia to riba do se ye fa si boni so ni ye fa bebi ye komna liba ye fa sa wa ye bida unye bida basika wo je enya agro chama fo mu je cash ahodwo be yinyina mu musa chama fo mu je cash nyina fine wo se community one wo dey bibia mo mo order

0: FM. Nukre kana edin na nipa mon ma omo omo ti asore ni pifi se nipa wi si asa so ka kire mo se masa mo mun ko ise nipa wi aso fo no enkrebo force mo mun ko ise nipa wi omo de force e be ka kire mo se mo mun ko afei delegate ndimika e ba ko jibia bibi ka crash mo tum nya ko ise nipa na mo so mpe no afei be duro masa be pa cha nya so fo nya hwe e imam nya hwe so fo ho nya hwe de mo yeto masa nipa nya hwe
1: In Shirai FM.

0: Eye emaya mi ensebi ya mino mwo bro no so. Mini omu nye adanfo. But omu ya omu su eni ebe kukrum yebe koha enti befame. Menti ya omu su enyumere omu kwa koji omeni. Enti se omu koji omeni ya omu pese mi befa omu. Na mi kusi omu ewo East Legon Hills eye na nakrum. Enti mekwe juma mi befa omu na yonko. Ena wese uba ni su se ufi kaswa ewe bakruma. Aya na mu nshede nya trepsa. Ntene basa ananese advantage emaye. Enti miye ya omu ene mema befa omu. Enti
1: ebo befa
0: 6 mu honu mu. Ena mekwa se u. Mwa mbe famo na ya mkwase ya mwismi timi afaso akwe juma. Timi drive wa mwa from kasobu mbuwa mwa edeko East Legon Hills ena nekru. Mikudu apartment na omu kwa jie omeni wa sede omu kaya no. Timi kudu wano eno vye su nabesha daini me ya haye fiu. Timi rua daini mwa ena bako eloke pono ya matre no. Ena utu safwa no. Ema yesu wa minu omu kini omu susu wapaa. Oshe minu wa minu very smallish. Omu susu wapaa matre. Ena fi. Omo training na be jina menim e na omo ka metare gate no na afi omo shaye se omo de omo nsa efefa mo na nka to omo na de omo yi de eni kire sey omo bi na me so me ko adwuma because time e da me adwuma no so enti as e uma na ba ko pia me to empa ne so e na also me tre enti owo me to empa ne so no e na ba ko e de ne se si me nsa tu wo me chi si e tare bed no
1: ti as omo
0: e di agross ana me ho sorry mo sorry na ba ko ebe so me nan e tare bed no e na ba ko from me enti o from me no o ne me ye de opu wiya wiya na o de aso me me nan no de o teme so no ebe ko na chi aso me me nan na de o no so me nan aba aba beto aso enti wiya wiya na wiya aba beto aso na omo ne me e die
1: oh enti kaka kwa samu no
2: kwajo
1: ye
2: e ma ne fa ba bi no mo anya de o mo anya de kire se
1: okay
2: first of all mo ye ma mi nsa enti ka modi ka to puru no de be ma de u sie oba oba di ka gru ho a na hu wo ho kwa de a 10 minutes
1: send the watch se o du so mo ne sori
2: ye bi ne no kwa so mo yire no
1: da bi ya ne se bi o nya
2: o da bi ni ema mi nsa wo ti o se o mo so wa 10 gram on the smallest. Eti kama mia sadi e. Wensa na muachina wensa na mia na wekuradia.
1: No
2: amre sisi ya. Kwa njo. Ah. Uni kutoto mbata. Mujina the same jan.
1: Na yasa muda
2: mbata. Mbana ne.
1: Na udi eti ye. Eti abenja yasa mnunu apa in.
2: Kwa njo.
1: Ya kwa hile na we no.
3: Udi ya mesre Ghana police for asimu de kakao kuminyan TV da. Mbufa mbranya juma na mbema ne kwe ya nko.
1: Udi eti ye.
2: Apa elie di ye de.
1: Ube liye nyasem. Ube liye nyasem. And your brand here, you got us on a more for pa.
2: Oh, a nice guy.
1: One more irony here. Kaka kunya.
2: The matter of me, Nipa means.
1: Okay.
2: Kaka kusi. Ah, why are you
1: inside?
2: Ah, why are you?
1: Kaka kuna tu anga bere.
2: Oh,
4: what did you mean say?
2: No, I don't do so open. I see you are gonna from my home. Ah, Nipa treat
4: him.
1: Ah, you come here.
2: Oh.
1: Bai yom ho djuma.
2: Ka kura mutu pulu ma na mi hu yo besi anya aduane amano ase meji bi. Na dem akwa djo.
1: Bai ya djuma.
2: Bai ya djuma. Ma ya djuma ni popopopo nya mie ni mukure ni.
1: Na abrente esi ase mi si za anwa se da bi ka be ma na koye ya. Anka post food
2: ni ti pa.
1: Se akwa uru pu obi. Enti wono so ba nan ko a post food try ka chom se. Sey na o ma ya mi o. Ti na post food ka chire no.
0: Di atu mi ni. Na me ba be report for justice police ni ba ko ifi na no a ah na wo filipa we dey minya wa you that's a omu di me ho fe o
2: kwaje anu anu no police dey swear no dey man no enu anu no e ma bi ho ma ko jo wo se na anu me ka tire se electoral commission kura se Ghana ye tem ma ye wo hapa obi anya kura 55 na wo anya miensa onko betu ni kan wo ye
0: se omu di me ho fe wa me ko na me pe the right channeler meti ni esiki for justice inti na ni ni ni munu de atu mini
1: oh omo kwa we no
2: omo re no e wi de ye
1: na eno achi na o se me de ye na me se e ma kro me hwe wo mo na meti wo mo so
2: ndu
1: mo mo sabe story inti mi konya o ma mu ba ko eno no no kire se wo mo ka so ona muti no wo mo ye aprema fo ma o inti me me hu omo a omo suro se
3: omo ba puchi
1: omo be ni mu se ye pe wo agyisɛ nkɔkorafoɔ yi a kɔkorafoɔ no nso montumi ni ye wɔde ntuma ahrere no aba enti wɔmonyɛ aberɛnteɛ wei so na ɔsɛ ɔno so no ɔma mmii no kyɛ ne ho ɔfɛ wɔ ateatea adeɛ ne gu na ha mu nomasa
3: tabo ntakula
1: tabo
3: woyɛ bɔɔto kɔ saa no bia sɛ
1: ma yawo ɔmo sɛ ɔma pra ne akyɛ nu sɛ gawe ɔma mmii ne sɛ masa

0: na kwenye bia dia won fa nche no
1: eya se no
0: na eya na maame ne che se da wo obi a wose ye na yakɔ wrepu ye do to dem ye so adim so adene sori ye enti ka wo nyade na ka adene sori
2: but na mmuno
0: but na mmuno
3: adene na adene na deso
0: adene so de ye kama to ozo ngo madi o madi ngadi eti mani bi uri eti ombra
4: Yes, and I enjoy you. Okay, I can send me out and send me even off. I can send me even if I had a plan, your bono, and you get a canadian. And to me, I'm not going to be in the
0: name. Ah,
2: I put your mom some more, but why are
1: you? What one of us has some
2: before? Oh, yeah, you.
0: What do
2: you do? I'm not going to watch them.
0: Nessa nko fo mudi nko fo opo mu
2: e ye prawek no mu kojo obebu ho an address kra no etimi push you
0: e no die da bia me kasa wo ye oba na se bia obewade nko ade a anka unam school age mu na onye wura ba university anu a serious guy because oba nya sika na odaka ma obe na eden
2: edie
0: bebre na bro bebre na da ho kwa obe hu ni sa so obi mi sese nso wo da ho kwa wo bre Edwa na jo no nko antira yam ko toto sa sex yi.
2: Eh toys yi.
0: Sa toys yi. Oh man bi bre, omo panika mu kwadu adi. Mi ko bi am dia mu sa uda ka ma, mi mu ti moto so me da ba. Me da ba. Baby nzo na wo bre.
1: Omo po kwadu omo ko te passage wo kwadu nya na. Ko tro bi bad na to wa kwadu na wa si ni pidi po ko ke kwadu. Ke no ya ko tra.
4: O fa ti e so bo na enjin yo. O wa nya po kra se yen ye dia wa ba ko me na on da nya mi aso. O bi ko chila man kan se wa nya trauma. Edie so trauma wato ne no tan no o bia no wo me pena ama ya chin na ba me pena ma ya ani ne bi e ho ponzo wa se on fa na ju ye den e ma ji e ya ta ko nya ne de o na ye de ba che no ma me se de ye tie no se de ye tie ne ye ne ko ka e nya de o ba che asie na me ni mo den tin ko ko de ba ho no mo a de o ya bo fra a de na yes ye so so de mo ne ko te ne am bri Yeni ni ye. Afena gwonu kwa disasi. Yeni ni ye.
2: Hey. Kwa na wo ye boat driver na se wo kwa
0: kwa.
2: E kama sa fo mu ye. Mke kama fa.
0: Brother he abantie. Nice guy yo. Kwa musa mu ni ye.
2: Nyami.
0: Kwa mbe dina kuno.
1: Kwa jo.
0: Ye.
1: Uni ma deba kwa yu. Kwa kwa de biya wa chiche no odi. Ma dina nye. Ma dina. Uni mi yali ya wo mo.
2: Yali ya yali ye.
1: Uni ya doa mo toko sa
2: fo. Yali ya bai.
1: Yali ya bai.
2: Wonu mo baye asemo o kaso matna mache obi
1: e matna mache o hope to
2: come from
1: nyale
2: e dina tawo mache
1: atawo mache do
2: to
1: na ka tum senta
2: o dress is your pede bia ntade akase baga kase na kwajo
1: ke na na ko papa
2: e dia tom less ne sa baba brantia no wo fa o jeje so ye jamane kokura na nge fish
0: o
2: dress is sunny e hu
0: bi na pie pie kwatata bebe ho ye kama
1: enne mo ne
0: enye because of energy o mo pe bema yes Anya wo kw joint bebre aminti modin wa ha. E ma guwo pa. Na bi se ni kotena ba mu se ej.
2: Mo kan fremi.
0: De be ma da fremi.
1: Ma bi onya mi ani o mo sa o. Ti bi o mo ye no mi apanda kwa mi no mo nyaje ni.
0: Se
1: nyame a mama sa tumi no.
0: Ana wo da bi o ye sise nsuo no mpincha ma wa mo bi anu ma wa gbopin na gbodunu. Tu ati ase ye.
2: Enu anu no.
0: Wo no ti onya bi se bi onya bi nli. Won ti mu so yan ko ba nko da
1: en ti se be man na ko tu ma mi se se ka police for
0: ko ti na police ni so filipa o
1: na man da mu filipa na e be che me man
2: demi o bi mo ni nyu
1: ka fit mi e fit mi e de name
0: de ade ba ko so en ve se boy no ho de ne because e ma mi ensa we be tra wo so no wo urade urade urade urade a anya wo ho befo
2: e de wo befo
0: so so be so de aba en ya kwa no ho de ne
2: ni wo de na wo ko wa nko na mo ko a wo che kra ratio no so ti mi ko tre ko we wa ko we mo ko we
0: e yo ke na na se boys bi bi ti mi ko tu o mo ko ba kwa ro ma bre ba we ti ma gina so tre
1: na na e de tu no mo ti mi ko ngalam se na se shu na e no ti na mema ni mi na wa be ko mi ensa na je so wi ya na ko ko mfano che
0: e ampo en ya boys bi ti mi ko mru tu
1: e de ni de nya nhwe ya no mo nye e be da ko mi
0: e serious o
1: se ma
0: pre we ti ma gina so tre en a mai si di ge yi kasa hwe am ho dne
2: no no de o ma se mini ni
0: we chere so mu gina so
2: yes
0: na se ma ko se ma sa so hwe body ya body ya body
2: na to wa to wa
0: nufu anufu ya ho fe
2: ati ase ade bible aka mu asem ri bia de kama
0: ba me ga unya bianka unya hwa nka ba kwasa
2: o da bi se me na tu bi se na se me din kan ka se we ka da bi amefo mu
0: sa
2: a amefo mu
1: na kaka ku kota ka so da se ki asun de bi asun de bu kaka ku kota ka so ko jada o kan
2: ka so mo ho nyo da
1: ka so ma ke sa kaka ku kota ka so ah ke no ke me pabu sia na kwa bu chiri bi ko ka da bi ba me fake ma me sa ko re problem sia ye
0: enti abantu na sabu no
1: uni me ale wonya
0: wo ma kwa we no enti abusiafo we no abrante na filia na se ema no emra no omundi
1: ye so so emra no omundi nya de papa
2: o da bi abrante na fili ah fili ba miensa
1: uni me ale omundi ama
0: na na de ti ti updater e wo man ema miensa no asam ni pia bonte sa no e na abrante de se open patesika na ema miensa ne chere so mu ya prima afro enti e hwa na ba bi abrante yi wodi na asam ko da wo mu no ema miensa yi akeka sika esom 100,000 Ghana cedis
2: wow
0: akoma abandense odo si awe wa jim patesika na emu ya ni
2: nice
0: ah na emu ai
2: for 100,000 Ghana
0: 1 billion
2: ai
0: se wonje na emu mo mo ni ye
2: benye sika sa
0: won ma fa ni bia won wa na ho
2: ya le no mo toma no
0: tiro ema ni se won mo die sa wo se o ma chi wa ro na aye public discussion wo mama wo 100,000 Ghana cedis 5,000 se na kwembu gwa chi ni 5,000 yes ntj empatesika ye mum ye ni nye ye
2: ye beto so
0: ye chi ubi a e be wo adwuma ntj eno no ne update a e wo mu eno no a eh mi yonko ba ko no won kan dia sanem sesi a
1: dia se pra dia we dia fe no beto foforo
2: dia be nse ne won tun firi won
0: no tun firi won se ukọ ba ko ne yechi won de bia 100,000 ti o mi enche no na yan but honestly speaking se wo hwe apomdim a o ya be ma na se won nya dia wan we ya o be wu emrebi achapa wa se ma mi ke twem be 20 years omo se ya santo senior high school shushai guy bi ko ho ma guess ne che ne we ni ma ni wu ye oh yes achache ai achapa enti sa enna no e de but ehun a chire implications na do so wo je wa dwen se ade ye de ade e fu se bi kun kwasia e ma mi en se so mu so mo we wa wo mo no ata o ma che sa no masa won be yo wo dwuma
2: eh no kre
0: won be jo papa papa esa wa na wo ye dia wo na o regreti wo so na o da so dia o no se bi o ta du ba bi o dwa wo wa wie but wa ba re butu so a won no otimi ka tri bom oh no mo ba tri kra o nu o wie ye and I still continue na wo dia ba ko no krampo ma ye wo tri ya de hen hen netim wo wu na ye ba ba hwo no wu ada alele nku ya so
1: eh e twaku
2: Ade man sa mun
0: pa pa.
1: Bi bi am ku ade we nti.
2: O record nye. Oh, e bi o ha ye.
1: E bi de bi am fantin be se kitu na nya na lenye. Ko ba na nyi.
0: Alele nku eku na uko du amachi wa robusa se.
1: Ge na do ba ha.
0: Ge na ku wa se uko uda alele nku aso.
1: E ho na beti. Che ya ban juma na wo ye yo se so wa profession.
0: Enti abante asem eno no. Enti wakoto ne pa anya sika wom na emu ma na se onhwe ye na omo ne no enwie ye cha branch en se obe change na kwan yo se obe koso afa ho afa wo mu eno de she benin krabia ene be kire na awe hu sem bisie no na jo na unyum sokoban ampayo
1: ye ne sokoban
0: yes babia I think se kumase hospital one
1: yeah
0: Jabrantem bi atia so quality phone shop na ohun mama
1: eh
0: abusiafo e ka ba fie bra Facebook en sira 104.5 na ye de atoso no kaka ku
2: ya kwajo
0: atem so na ko ho
2: yes me na na mi wo ho no na na ya be ho sempa na could you believe say endra no ye boss my ni pa ye ne ko kasa ye ko ye interview no right after the interview na
0: na na mo ko ho
2: ye ko ho
0: quality form one
2: quality form one ni na Kumasi hospital so
0: eye
2: park kakra bi na twa mu ntamfi na yakoye no nipa ye ne no kwetwe nkomo fa dwuma di anye kwodi wiye ye no aye ba no eti ye gira na yard mu aye ne ni didi nkomo a ene nkwada bi se form ho shio na tese ye tu ye ni no na de we smoke ni usie ni si kwa suru enye obi na eshi bibi
0: okay
2: eti edie ni kwa huye na chese edie foam factory wana ankasano
0: ebya omuye
2: foam omuye foam nende kameka frafra niye nye foam na anka wane jano eda na chese jano isi butubutu
0: kwa huye na chese buka ishira 104.5
2: eti nipa ye kwa diye na ye nim eti ya nini jina ono si yeri majuma bakuni no
0: oh
2: majuma baku niye ache sa woye ka wehunu ajuma ehona ejani dene wose ya mpanyifo se di osu ne niye osu ne ni wane wose ya nini yede esu bom ene ache se nini jira hona eja fire service ya befre it took about 30 minutes na ejano anwa ye den ena foam no so di enye mwa mudi ye no ye che se ayen se flame up che obyo ni beka se e fre freja hee etino eja ni kwa saano esita hee nini saani ya mani gina eja mkwa
0: abisi ya bra ena da facebook no awe wese eka pao
2: kwa jana awe video ni bia eja ni toho no na eja ni shieba tise vokani webo ene
0: eja ni yede shieba
2: because ena ni gina ne eja ni diye chile because niema na omudi yes afo enna ni tise nsue na eba nyina na eja no edi akire na kwa yo could you believe say no masa omusan ton cars ewo wo enchenche ho
0: enchemwo
2: ni mwo na no moton ton cars ho de be ni say boys na so mo papa glass no
0: na de mo
2: epiepia ka de omudi handbrake o say say omukikasi na omupiepia cars no omupia nyina na bi hwe gu gata na bi ebi glass bobo
0: ko
2: kwa o manti mi ayi o be kwa na ne bumper ne back boot no na chese tail light e wo nyina ase ana chese wie ya first service for buy na chrome hapa de kwajo sha first service wa hwa mu dumedi ya e ka ibedru ho ye pump is 123 so ya san
0: asan de sa
2: asa na wo se yi tank na yi no mu bie ni se pipe ne de bucket so so
0: ebiye mo sem si de mere bi omo de piota ko bi lo benhia no
2: let us omo buru to sa park e na wo de rubber bag ni akwa hwie gumu sa na to na de rubber bag ni akwa hwie gumu sa wo de ma me fa sa video ni bi ntro so na
0: video
2: echo because
0: na
2: omo buru suo no wo mo tank ni because etimi mpode aka mu etimi mpompe nko na wo so omo ye ni sa kakra sa na nyame adum
0: enti factory nyina hye
2: factory nyina hye ba wo show room ho de enti mi enru ho nti
0: okay.
2: Obi ya process na ewie na ye ton de ye na guo de na guo but the factory na chemicals wa de be frefra ho ne de fufram
0: abu sia be facebook kwa
2: etu ba facebook kwa
0: soko ma na mpa yo
2: ya ya mpa yo na chese ye chire he ya
0: ye chire he ya
2: o chire he ya uta ayi bishop jy dua sorry dana kumase eye hospital
0: yes.
2: In chani mu ho
0: no
2: a ayi atoyenche mu etimi esi ya ako ha adwin ye papa na are ho
0: eya
2: I will hope pa
0: abu sia bra fe bo ya de e je na dem sa no
2: e ko so ho na enye yi
0: me da bia me kase bu nsam jem bi obi ahu woda
2: e kwajo
0: na wo hwe se de ye che se je e hwie se de ye hwie ade che se e teme
2: na ye yi kura na nye che se na anu ode
0: e japade na e ko sa na e fa se so se e de pa na mu we mu che se e de
2: e se wo mu de ho brof na kwa e ba akope
0: aha
2: e si ano mo be kika mo niema si ni aka kuleti ehu de kofa eja ne bae
0: okay.
2: And the but according to see ho mu kire se endra no na mo pon odjuma ni bia ni ho
0: okay.
2: E bia mfamu anhwere ne nkwa se de na ye bisa no but se de eja no ewo de yi production room ho ni de o ma hu de e kokati eja ne app
0: okay.
2: Frank is ko production si nu so amedi video ni bia guso ebra na yi fire service
0: wo bu
2: yes me di bia guso na chese omo nu chese omo tutu bibia mo obi apon ko fi adwuma efo nyina ko na chese oyi ne wei esi sa
0: omo si wo mini mini pa o bu ni bisa zo ka o katwi
2: yes bro ni ba ko na nipa ono so ka ho na Mr. Samuel Asante ono so ye ko kan say director o ka ho no ono ne ani ni wi interview
0: na gate no gate na no so e tama na ahye ho mi
2: ka be wo se e ba
0: e ja me de
2: e ba e na e ba no
0: because oil na e ti na ka so so na sisi ho
2: no e ka she no wo no e ti we na tese there's no way I bet
0: you ay ka ni bi she ye
2: ka ni se de we no ka we and sabas
0: nesi
2: won bumper ni bonnet ni e chire no e na she na glass no because na boys on aye yi no muure mu no muntimi
0: se agba wo fo be se
2: lucky bi bi wo wo mu a o muntimi mpia eti ani hu anya na ka so o mu pipia wo onse we o mu pia be ka gata no entimi antra
0: nte be na be se
2: wo be to mu a
0: e be se
2: na ka
0: pa
2: ne e bua ya se die si due quality phone for o ma twena de
0: pa ni ntumi adon hore be sai na
2: e ti adon ti si ya be wana
0: hey don hore ba ko
2: don hore ba ko ba don hore ba ko na bibia ya funfran
0: sai
1: oh nshi ku na zoti
0: na wo heta ma jane eto mu ne bro mo de fre fresh for na
2: e di sima be abiasa e
0: ko ni
2: ye tu abia
0: na e di cash 30 minutes
2: e di cash
0: ansa na fresh for ba
2: e ba
0: chombe duwa 30 minutes na so de e ye lose one free pipe
2: go gumi de e to mu wie ya asa
0: ye asa ye busia bi afa buka e be hwe awrefo sema enura enyimre esiye e wo sokoban ampayo o firi ho a quality for na hospital commercial hospital for no
2: kapa
0: e ka e na etimi abarabusia eti wei eye na watwe mu nsam kakra e betimi e de asumu na minister frank is anya ba kuna na fire service for obusu obu na
2: frank is uhwe ma me de video na to so okay
0: e bia whatsapp mu yo wa na obi
2: hwa whatsapp na
0: ho obi ade ni ho
2: oh wani e kafra kafra
0: ka ni e ka ni e ma meken ka je nche ba ku bi ni ma we free rebecca edutwa na e de okoko so se ka ka sai ma na wo dia wo so ani abre se wo pe wo no ma ye yi no mia me ko ho mo dia brother abeto piga e no so he wo ani ha ana ne kunsu ko jo krom de dia ba wo se wo di wo toto okay ya da se e na wo so firi mesa akwasi wo se mesalu tu baribo kwasi wo se ni chemu nyina e na wo se augustin kunadu so di bia ba wase sa enyema we no ohu ebe ma enye namu sayade no akosoro akosoro eno so ewa ha na baribu kwasi kronas o awra hosem sokoban awo odene die aba enye asem ketua eno so ewo enimi ha fa wo die bra awra hosem no na eda ho no a enye asem ketua na unim se apan
1: kwajo
0: enne love fm
1: mhm
0: Couple games in a koso.
1: Yes,
0: Sambia me koso. Jambo nti bra Facebook and sana ma call live for ini so. E na faisa zo be du ore nie. E na mo kan ni chum muntum. E na
1: nke kwa.
0: O mo be busu. E na Sambi janu so demu. Ye ntwa homa kwa ni woro so kra na e ba
1: chi bi. Minnesota mti ai.
0: Nti de bia me ka kire Ghana ban se. E die ni sikwan se se dia fi bia so a. Ye se apostifo ya mo ka sei. Asojafo ya mo ka sei. Ni ni if you say mbeye nsenchoni kai nusi minti da kro da sa bain afre fire service for se nedie ya kra tankers e free baby aba enie mumbeje minkai bida minti bida e bia I stand to be corrected mumu bida mumu ntroma men yo Facebook se bia debi se abain ka se wapa fire service for ka muntuma behwe ena omubu usu behwe wei ena da Facebook no mda behwe Ghana fire service ya pe admara kwa na DSC bo ena ye bu suo e de aguma ko duja na we hwa na betime kukuru to agu jena tie na me kanu I stand to be corrected se bia abai bia ba amada pro wa bo ja se na de fire service fo ka be wo ha aduo no mapa ho ntuba mo nje mfa ni dwuma mo hu bidia mo ntro ma me e wo Facebook mi hu bidia mi hu bidia adai na eja etimi sei ye japade nyina ye mpemu asem nka ye ye akwa kwabrane na di adumara kwasi we ntijo kwabrane be pa na betimi aso akọ
1: kwajo na me se de we mu ni sei omo omo de rubber na ibu jue no di be ni mdie no mo ni oja dwum mo na wo kwama kwa fon wahye
0: che se we na da bi ho akwa de so na kwoto agum eja wo ye no one dem no bi mention as out he ye eja to ba bi ye hu ye nankofo nya ka so to pia water
1: wahye
0: da pain ye be firi sa ni ma we na kwa 17 years don't think we ni pan konko pension
1: ah
0: okay pension na wutimi ni fi eja de na se ni wa mabra
1: da bi na ko ja bra bona yemi
0: oh
1: my team dim kan ya ni asa to pipe mu ku ye kaka kaka
2: quick one ya boss an kasa
0: ah na wutu na ha
2: ene wa address is
0: right na wa meet me kasa de
2: strike
0: enter my email no
2: strike okay
0: kwajo like son na beda go
1: kwajo kasa na le wutu te ni ma fon ma lap
0: Kuto tani azalala. Tuma huzo wana bada go. Ntiaja. Nase mekwapɛ enzuwa besi akyire hɔ. Kwa sɛ boss ba ko paint mama nko tupo.
1: Na de kwa de wo yet mo fazer.
0: Ntiana matizia zela abuni zo bo.
2: Oh yes.
0: Ntila wo fo ona de go. Ntiana de la fo mo mo mo. Be hye mo kum pa pa pa.
2: Hey.
0: Park ne wo hono so nya location ye but e hono minim so mo eye no etino mo nyina fia mi chebo nya asem keto ho de jama e koso nyuma kodo na etimi ababa ho a o mba bi siaka ya enye asem keto agono do so volleyball sack race lamen spoon mi nyina e bi koso ye wi nso ani a chance abo football kama kama kama pa wa obedi nkonim no ye bo abaso woni mi sema otimi dia de ye kasiye ya ye mane ye fe etimi mi nyina ye nkoho na yenkobbo samu ho ntina dwuma ko bi aba bi afa odombra omo dorson samre bon ma hu se efiasie a enye asem keto ho kra ntimi wi a yenso yebeko ho etia wi e me mfa na otwumi nsem ni fansi na yenko me issue ne so
2: okay
0: weluma bi ba fia be ka kire se woni papa bi ma bi awo ama ne ba nya 40 years 40 years no wamba ye die na akra no enye papa ne ba kakaku enti wan ka ba dai
2: Yeah.
1: O baka so benia. I say wo putifi. Na wo baka sku aba na teacher ka chance wa feri. Papa na ka je papa na je wa de.
0: Ano ni asa
1: wo feri wa feri.
0: Wa feri.
1: Papa na ba
0: ko ti na cho se ka kaku. Akra we eya wo ba na ye wo ba. So ati ase. Ha.
1: Ti na ma de ko je yesi wo yentro wo mo. Hey, wo mo ye na
2: bi so sa. Ye mo ma o sika na ma o je.
3: Ti si ni. O se ni e. O bu on ma se bi wo ni no ba twem pra na bi a wo ni na jai na wo ba pra. Obisa mi se yesi wo ba jo wo pra na mi se an. E no se na ji fite si di toko si ama ne. E na mi so mo ji ye. E ndi mi ji.
2: Okay. E no kwa de se ka bo ni bi.
3: E ndi mi ji.
2: E nti o se afintam e na jai a
3: me pacha. E pacha.
2: Ti akoda e papa iba.
3: Me pacha.
2: Okay. Papa. O hwa me ma ni mi no papa ne.
5: Papa
2: ni kwajado. Na Facebook, na Twitter.
0: Enti thank you for video ni e fato so e maye. Video ni fato so e maye na ye hunu videos ne wom e na ye story no enti fato so na e betwe. Wo mna tie anu mpeni se ya ekuo ni nie, papa ni nie, maami ni nie e na abrantie no so aja. Ye be ne hudie ne no so e na e ti ho no. Enti wo hwe wo ya tete neja o sha obi ekodise oluman e neja oluman so wa hu tete ne die ne wai wo sika wo die ne afei e na eja awade ne guye no ye betwe ho dawre ama ye hunti dokuta oba ya kenkai die ne no ye ntie bimra
2: ke education na yele yi abusu abra be hwe bi o na obra yo ko enough from
5: moy patcho mfoni edi kan ni kwadwo ado mfoni na da ho no
2: okay
5: ye to so ni ye kate adoma ko na the child in this case and our friend in this case na ye kwadwo ejey patcho me san ki ye hwe di na market na ba ko mi oni bi you na ki ye ko conclusion ho no
2: okay
5: ti ki ye hwe the to so di na market to so 9 no ye CSF 1 PO no wo say ho no kwadwo ejey nya kwadwo ado nya 714 na kate adoma ko nya 912 and abofra in this case no e kwadwo eje onu nya 12 ti hanu gbemu ze ofa ne maame no 12 no ba ne papa 7 and 14 die wan fe ma kokora ti pato e ke sambra die ne maka eye D21 S11 hanu subun ze papa no nya 28 32.2 maame no nya 29 29 and kwadwo eje nya 29 30 ti pato hanu subun ze ofa ne maame 29 but papa ne 28 and 32.2 ne die one fable back okra ti patcho ke yan hwe last one TH01 DNA marker TH01 ano papa no nya 79 ena maame no nya 9 9.3 ena abofra no nya 8 9.3 ti harismo yebo nse ofa ne maame 9.3 ro ba papa no 7 and 9 ne die
0: oh hey e wo 40 years 40
2: kojo
0: wa wo ba 40 years
2: eh
0: koye die na nya wo ba obeye dai na die tie final conclusion na die wi ma me ne keka nsem bua ha mido bo wuram kakra ma wa watima tibi nya asem ketu o
5: na patcho say die ni test na say unya 3 or more mismatches ai o na na wa conclude
2: ti be conclude na me na die
5: kojo ado is excluded from being the biological Jesus. Father of Kwadwo.
3: So the word excluded, excluded,
5: the exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child, Kwadwo, at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Kwadwo Ado is not the biological father of Kwadwo Eje.
3: Bam!
5: The genetic data are in accordance with Kate Adomako being the biological mother of the child Kwadwo Eje. Tima yu pacho, brofun yu pacho ya, debe se pacho ya, ne se, papa yu fedu Kwadwo Ado, enye ne bane Kwadwo Eje. Ne yu mne ma mene Kate Adomako.
3: Investor, no de la changa. No de la
2: changa. Eka abano.
0: Nudo mede tia
3: manwo muche kwaye mo
2: let's find situation bi wa ha mami misa se
0: situation be ya
2: e dey na be ma asi se akwada anaso ba wo ne nawo 40 years ni e yensam keke bi na ntokwa bi na ba na mami ni kwayi tu mu se okra nya me ba na
0: se wori gya ya ba
2: because 40 years ni akwado ha mi na we mu kwom kwakra bo mu akwada na ehwe mu
0: Yes.
2: Eje padie wo kya na se na kofa se mu yaba. Ana ware je eni nti.
0: O die ye busa maame no fa maame no toso yi.
2: Asemu ase ehu o.
0: Se se pa die si die omde ba se nka wo ya hospital na nka ye.
2: E bo ni mlafo. E wo se ye.
0: Because nkofo a hwe nkofo ma.
2: Pa o kroma.
0: Na ni made ba ko nso ya.
2: Dawi.
0: Ebi mu wo nso ankora ni nsanya ni papa ni.
2: Mhm.
0: Nti ye be hwe na wonyanya ba bi si ya na o hantan.
2: As it says, croco.
0: Ha! 40 years! Tia mami nai?
3: Obu tina hana no cho cho cho cho cho cho cho cho
0: Say say mi si?
3: Abu ni si nyani banolo
2: Abu mami nyani banolo
3: Mami
2: nyani banolo
0: se Nyani
2: banolo se Nyani banolo se
0: Kati ameni Ose
2: afincham ena wuni bema no E tisi mwanza mama ye yonge si kwa yebre u Mami Say afincham ni edena kudeyi Eko kwa ye bema bakuiba Kwa kuchiriba Nukwebi uombi akana yonko Mami Usu nini jai enti nani papaya uhoni anani kwa kuchiri
3: Nami nini uwe u
2: Na ye deyi
3: Mbisi na wanukurano we mbifano kurano Mbisa papaya mbifano kurano wawase wa kurano Mekura wawase kensi ane mikura mtuwoni sese kwa wawase kwa kurani mimi mko
2: Mechiranyi sese ya semu Yeka 14 years back Nisi ya dena kudai baya kwa kuchiriba Ase mwadi ahu miti
3: Mika ya ligi ya mimi
2: Mika
3: ya ayene
2: Mami machi wabi nanu ya mami ya chivu
1: Hey,
0: ahima o chenko of one to the first.
1: Na nya bufu.
2: Yes, but you are saying one na bufu
0: as a but when you say say dey cause who? Obekwa kurase na o say say o tikuku mu ma na kurase a. O me ko asuma siku ku ma ba, me ko ho aba. Anya abu say na obi wi o yiri
2: ka. Ko woni moy.
0: Bo wi o yiri aja usu ni mu hwe. Say dey meet am ho na oba hu say.
2: No gauge.
0: Every day. Na o so dey egusu oni say oba. And a bimu guso hwe nko ofo ma sabre. E bi kra wo na mo kra ye chiwa ye die ne kra bi kra wo. Papa wo yi o.
1: Wo ko tu papa danga sana na na twama zo.
0: E ya samu. Adie we anu odene.
1: Ti na ko bi ne mo ngon ko.
2: Ni bia so den den den fa anya papa vo ne ma.
1: E ma hu ni che ka ye.
0: Adi no e hu.
2: E ya se
0: mo mwa. E ya
1: e ko so.
0: Se woni mi se obani ye. Na enye o moja.
2: Ha.
0: E ya o.
2: E ya.
0: Madam vu ko ji.
3: Nai ma mesi abena nkura
2: nne hwan
3: ni mi de mi sabe na na mewo sa 20 years no ni mi ni mi sense no me yule fufu nsem bi bebrebe ntimi enya de mi kwa kuche na me
2: eh kwa do ma me ni wanyiri
0: adura che no
2: eh wanyiri because o ka se ebra no 20 years no kura nipa o fa no kura woni mu no
0: on kai
2: sa ta mo ni wanyiri ya ba di 40 years o di 20 ni ka ho yesa yi
0: sister
2: do on one kai
0: enti ache
2: ache
0: sa ta mo woni
2: o gura ho me wo ko kura na we nipa wa kai kura wa wu wo gura ho me nipa ya ba di
0: kura wu kana ni fi
2: ba ta edi wen dey
0: ha
2: azo gura ho me o gura ho me nipa ni ti ase anko bebo ni di ba wa wu
0: on kai obi di ka bo ase
1: fu ifu mere nne kwa mne ntie ide ntie kwa
3: e ntie ntra no ana nti ni ni ja ye na me fa papa yi
2: ka ku sire ni ma e ma wa fa no
3: ifa chose ni
2: wo mpota mu wono wo be mo ma ni se kwa ku chire ka chire ni se ni ba
3: ha wa ka chire no
2: ana wo
3: ana ni ka chire ni se enya ni ba no to mu na mo nka sa se mu en chire no
2: se se ye me se nya papa
0: na ye se utie ma amiri ya ebra woni kwa ku chire etwe mpra na we java pa no owo ye no se kwa ku chire ka chire se ne baniye
2: eh
0: ena wono ka chire se da binya oba
2: na mo ka ni papa we
0: because oni wa jai ne ex no ne ex ne fe no kwa ku chire na opani su nie entu oni ni jai ye no a obefa we no a okwanyem ye na kwa ku chire ka chire se ne me baniye lo se da binya enya oba no no ni wa se bi kwa ku chire la sawa no a ogu ase no e jon become
2: kwa do enna fantiri ba che ne wata ne mitu kwa ku chire wo ke Uhia kwa kuchile ni pe maami no.
0: Uhia miyanko ya ni kata.
3: Wote ni
2: huu. Uhia ni maama uye huu kwa kuchile huu selebeni.
3: Dabili no. Enye kwa kuchile.
2: Ese kwa kuchile. Ese kwa kuchile. Kwa kuchile.
0: Na yes na
2: yes. Ni papa ubeni. Ude sayi.
3: Kwa
2: juwe je. Kwa juwe papa wei.
6: Kwa juju bida.
3: Nina ima. Ese mwedi hachile mti miti ya mi.
2: Enti ubeni wanya papa.
3: Miti ya mi.
2: Mama. Because wa kwa juwe je huu ni papa. Ubeni wanya papa.
0: Hey, wasi acho.
2: Eh, kana acha.
0: Kwa kwa kuchira kufu.
2: Ah. Wo mu hwe.
0: Wo sewe nyinse no hu. Ya wodi ya wobaase o. Hwe ade no hu. Se obi nya baase a, kwa bra ne nya baase a. Na se enya di 3 days ni twa mu a. Nyinse etike effect after 3 days.
2: Okay.
0: Oh yes. Obae bia o wo danger no. Obae bia otimi nyem na ehon so mu du a omadwa mai bete. Oh yes, I was on a good to a head. A man who does that danger white head.
2: I had a research.
0: Oh, you are. Danger horo. Danger horo. Unya kwasa nkwaya. Ana mema ni bi nso nye. Omya mesime ye output. Wo ba adwuma no a na group baby e ba no atu. Etu wiye ye nanka wanko bie ma nkanye ya. Ti asem o. Ti utu wiye ye na bi a wanko ohro. Okwa ku be nsuo no mo. Enti kakra wa no. Enti ukwa statistical round na.
2: E ba
0: bi ka akọ. Gunipre
2: ebe
0: di kan yen gara to ho
2: okay
0: wa bona to ho eno ni asem nu ti opani kwa ku kire die yi ebia
2: ebe ti ma yesa
0: na ye ye wo ye no aso ma me mfa no anono so ebi jinam
2: ni wan ne moye
0: eno ko ba ase
2: 40 years ɛnyɛ iso
7: mfa me nni agorɔmamfa me nni agorɔmisa
2: no sɛ wɔ akɔda yi ne papa wɛ 40 years ne agya nti wommerɛ yɛanaa
7: brɛ
2: misaakua
7: akɔa di papa wɛ
0: hwɛ awerɛho sɛm akuafoɔ sɛ nipa yɛ ne busuani no problem but nipa yɛ ne busuani sɛ metue ne makɔ wo a na akua kɔ sɛ kaka aku ni tine hwene na anu nyinaa wo sɛ nipa di sɛ
1: ade wo sɛ wo ne me program to tare
0: ne ne program
1: to tare ne ne
0: wo tare ne ne
1: na hia mo ne ne nka
0: ade ya oba ne mo sɛ kaka aku ni di nko bo ti bida e bi kaka aku du so
2: something dey there
0: something dey there
1: radi mo radi mo jo
2: Why a disgrace and my man
3: when is happening?
0: DJ,
3: why you not come here? I'm not wearing my costume. I'm not even wearing. Ah, by the way, baby, I could see you my new palm and any chain. I'm standing.
0: My many information be the abba. Mutio, was it time I know a palm at the end?
3: Yeah.
0: The girls, girls, bring one. No one here could see you my between bra.
3: Yes.
0: Now what can some do? Ha. Cross who did he?
2: Ana kwasa me ka ngo wati sen. Akwasa me fi ona hoya.
3: Ana nsata me fa kwa kuchi ni.
2: Ame kungo toje papa na kwa wa mana buka. Hana chopa
0: chopa ni chopa ni chopa ni chopa mama.
2: Ngo toje ana kwa ba wa no chocho chocho chocho. Mi so bi so ni tini dia. Papa wili na te. Bibi sao. Bibi sao. Mama woni wate.
1: Atemie. Efiti nura
0: ma pacho.
1: Bo di ma sa papa.
0: Asero se sia ma me kai no atwe ma nyina si bibi so. Entino akura no so akai na asem na wo de tie akura asem o kan ye wo se emre bi wo so wo nam ho na opani bi frɛ no tie no
1: wo
0: se ajima na o kan
1: wo
0: wu Jesus wo gwan ka se
1: wo se emre bi
0: asem o kata gu
2: ka asem se ma mini bi awo me oni ma bi awo ana se wo ana brand ni gu so o keka ba no
0: tie
1: ye
0: wo se ame kan sa asem kire me
1: Bound here a once of a row from a cane and ass. Now on can be bad. Saddle or
2: come
1: on, no answer.
2: I don't find it.
1: I can't ask him to be fine. I'm a first one can be any day.
2: I'm trying
1: to be more free. I'm the name of the name of my head.
2: Mammy,
1: but a woman.
2: Stop it, stop it, stop it,
1: man. I can't.
2: Miss,
1: I'm going to have to ask one question. I'm Sammy, mammy, a day.
0: Hey, natches adie ya emrei empempre wohoi estate ya cho
1: okotu so me no get friend ya bebi na para papa na nzo
0: ti
1: ya na nanu mo penzo
0: masa adere die mita mo ho enti e beto de ma na eja
1: ah what for you akwa ne bo nyinu e she we de mu
0: eye wo de ya na unya bia bo ntia ya ti na betu am sim ye grit yo
1: no no kwajo anya to anya ntia
0: ntia mo na mo
1: enso ta na ejo kwajo
0: o ma nya hwe ma na ejo kwajo njo ma na njo ma na njo ah ma na njo nya hwe bi ntu ko ba bia
1: kwajo nim kwa se se de no atra ba bi
0: me ma me na kai wo se afi na nkra ne ye wo mo ho fe
2: no kwa
0: ah ti me twa wo mo eja minya ba yi na eja mate asim ohu Na wo de tie ma me ne ka se mbu aha hala mu se ma hu
1: na fe na ba mu
0: kwa yem kwa yem tie no
3: si se wo ni tie o ye ni tie
1: na kwa si ajima ni we no ha na u di kai
2: na se do
3: kwa si ajima
1: na kwa si ajima we ni ni ja na ko fa bi akon ye fe ni se
3: wan dia kwa dia dia wan dia dia kwa ku chen dia ma mfa ne mpran sa o na me de ni si mo to so aji
0: wo yi wo do wo yi wa ye
2: Oh,
0: what's what need to
2: report to so? You know the same
0: The underlying word is me. You know the. My man say travel man. And said you were na busia for ekoso. Obae bi ne boy bi ti baby say see am utie ye.
1: You
0: know say guy we won peno. Wo ji ne di.
1: Wo ji na ba.
0: What the need to report to so? Na gae bi anyi me number. Uncle save no mobile money account.
2: Hey.
0: Kwa chire wa Frank is kwa chire kwa chire.
2: What
0: jam number?
2: Wow, with your number.
0: Say who number mobile account.
2: What's any moment?
0: I mean, I'm sorry, I made you mutia, Mr. Otia. Any one Mr. said what do you
1: know?
0: What
1: do
0: you know? What did turn a hot to so? Than the law where he is, may turn a hot to so. And how do you cause
3: war? I'm impressed. Now, I'm the next to the hot to so.
2: I'm
3: impressed. ya me ma mfa ne mpo o me dia no kwa ne wo sami ka so ati ase me dia no kwa ne wo sami ka mfa ne mpo o
2: ma tina se
3: sabre no ku ta ma ba
2: na ye de boyfriend
3: yes
2: ano cha no ho kwati hot ba
3: enti ni ye ya no na me wo fi ta ma ba ne bibi wo e na me ba dia me kwa chi me kwa ji bi ko ne ne na ntina na ga me ni na ntina se me kwa mo two times pe
2: ye
3: e kwa popra no adie chi ye no bu ni sa na me so ni se me dia me na vidi ama
0: oliwa kaka ku so gimi
2: ha so fi ta ma ba di ka ba ru ho
0: masa
2: ti okon wa se so no pe bibi afri ni ho
0: pablo
2: ye ko jo
0: sa se lo nti akoso
2: e ko so pa nye ne na e be start
0: wo ni sa wuti ento bi pe o
2: eh bit me sa
0: wuti entra o
2: yes
0: o nsa ye dia bo ndi achi ano
2: ai e di nse ba bo
0: be ko me ka pente ni su twenye ni mana mo adwire ni bodi he ana ti o we see o bo so na su ya kra na kwa fi chiri nje ye bibi e ni
2: bo ni sa ye abesi ko sa ba fa ho
0: na se unu mse oba bia twa fa mi kunachi a empa ya wo ba ni se bo so mbeso de be ba o ana ba me bia nso a omo a no ho so no we sia ne gen wo san kan wi empa ya wo ba ni se bo so mso a moja be ba
2: se ba sa na contract
0: yes e ba sa ko bi ka renew a
2: yes
0: ba ko na di ka si first word word na si
1: wa pass e
0: mu wa pass wo hu atra ko bi ka mi gritra
2: na ko je oni sent mi ba abra o be se
0: abi
2: ta fa hun
0: ai e ma ni bi fit mi yesa
1: e no mo se su bubu
0: e su bubu e bu fa nche
2: wo munye o
0: he na be ma bia wo twem pra wo gae fo ka ze kwa jo bo so me so ya ma o bo nsa wo yam du brada na wo tie sheki na wo da ade nche da o
1: eh se wo wa ho bo anse peni sam
0: wo da password he wiem se ya
2: be na ze kwa jo ba sa na wa ya wa ju se wo timi ntia na wo timi dia ya ka tre wo wo timi ya ka tre wo pe ge no kwa dia wo fa ho
0: sa
2: wo fa ho fa ho
1: na
2: cha bo so me nku
0: na no se o ba wo pe no pa wani abres o pe so onyem no onyem o
2: sa
0: debi debi
2: ani e u lili ye
0: debi ma se nya u lili ye dia wo pe de pa na pe se ge wo dia pe se me nyem no na onyem da na ebom dia wo se me de tim ho to so no wo de to anwa na aka mu
1: gangojo ani ate me ho to so wo wo ni mo ya kakra no so hu ya wo se nyem
0: wanyem wanyem to tu bia wo ntie wo
2: debi debi
1: wo ne tuko na wo ndu ni ko ma no ara ni ko mo uya so wanyem de na bae
0: na so akodi
2: me ko ho ne man ko u fu wo
0: ni tu no fu bia wo ntie
1: petri petri
0: so debi debi debi
2: wo ni ja
0: debi ko ya ko hwe e tu de ma mo fa na tebu ma na tebu me ka bi na ja ye so ne so papa ne so no de o je 4.5 billion
2: no ko nya o ko nya wei
3: Papa cha anya
2: ka ti o wonu ka chire no wona mewe wo
1: ah se se de se
2: me se ma chire no se ne se
1: ah o chire de be chire no
2: okay
1: me ma chire chire se se se kwa after e chire no
2: yeah
1: me si ka se o di ma me no de se o re no di ma
2: o sha say na ka be
1: okay me de me bo ka 4.5 billion
2: 450
1: Papa
0: ne se wa je 4.5 billion kaka ku.
2: Papa e want one bo adey.
0: 40 years o.
2: Adey.
0: Wa she ba 40 years.
2: Adey.
0: Now there okay sika ni wie ye no. Ti asem a abrantie yi. Ono so kan ye.
2: Ah,
0: abra ko pa.
1: Kura ne woni mo he no.
7: Ni de tumi ni de. Mi ni papa bi a o ba bi. Ni san papa no. Sebi. Da si mi ni de o be di kan eja wo bi. Se no o firi mu jamia me ye ne papa yi. Ti se mi papa aye de. Ti sa ala mo so on fa mi se. Ah, so ne ba aye de.
2: Ah.
7: Ah. Mi ni papa bi.
2: Ah. Eh? How? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Aya no kwasam se pa se opani kom na waye. Na onyam ko coupon ko ananim na asem. Nti bibia mu no Bible se mfa se da ma no. Opani wo hu asem pa wo forte good years. Na die na che se nyen ne ba no no. Wo pa nka wo be dey. Wa utie mi awie ya, wa nka be dey. Obisi nka matwitu o. Ah. Obisi me nka menti ase. Kuku nyina mfa nko ba bia. Akra na ka sem bi wa ye be de pa wo se. Esi a miti wi ase mi ni me papa mi ni mu obi a papa nko ana mi ni mu. Aba mo wu so da no kontom kro wi o da man san ko. Ebre bia o pen wo fa obi a de ko. Ebi ase eti aha mo no te. Ena dada nso te. Nti se ne se me papa ya wo ti o firi mu a. Mehwe akra na chi ye. Se mi so medi kan so a. Emre ne nkra bia ne bechire. Forte good years. Papa nya ne ba. Mwa pentin kwa. Ejimi ukampa no onibi, onibi kwa baabi aso no opre de hwa kodai. So obeye ye. Ena akra 40 years. Ono so bewo. Sam na wiye ne se wiase wo hu. Yo beye bia no etro be da di animo a wo kon. Ye no ahwe. Mami wo be 60 years o. Nti ene se ne bana fe na pie dwa se 40 years nyen papa ni a se wa se bia so so de bia ye obi a dwene hu se kena wo to so betimi ada ho ama ye yu ti ahwe hu ye 0322083585283583583 me fa afre 45 pe oba na won so be papa ya se mi dia la betimi aka fa ho na ye so ye koye nim.
1: Hello.
0: Yeah, do you have me for Panic Castle?
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: How about Albert?
0: Okay.
2: Okay. Yes, sir. Papa, I am fine.
0: Okay.
3: Okay,
0: Martin. Ntipa bu chiro sa number we two o mama na me nedi nko wechi. Me nko for so. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Do you have free for panic here?
1: Me do the club at. Ka ta ti go kwa ya sanfo.
0: Yo, okay, bu at mama ntie we.
1: Ezo ma se mama ka na se. Ana de ya wula bu gi papa papa.
0: Aw, kafra.
1: Ka blank here for 10 years.
0: Oh.
1: Onni mu se le papa mi.
0: Hmm.
1: Na na o ba ya se de ma na ne to awo.
0: Ah. Kojo. Yeah, podcast yam koi.
1: Mamma no no.
0: Yerase.
1: Otomadi na Joe.
0: Joe.
1: Anima kokobena ndo.
0: Medase. 18 wachi ana. Hello.
3: Papa Sundrenka mo.
0: Wafa kedu. The Sheshaman. The original Sheshaman. Wafa

0: sesin bo bedu sema wo de ahia minti na me kan na omu firi sa agro wo ba pata mu wa na abu mu se yes se ka se kere mu pani ni bi ukuru wa wo beti ase na je ahia ni ma se mu mujo ti ma problem na e me yire wo kon wie na fi asa ayire mu sa aka wo de de na kosani ti wani efra ana efra opa fabla manam shiki mapata muwa ana sunsun yadie etre ayi sunsun yadie dokta biya baka ato sami ma wunuru wobe nom na wonkwa na nyina nti wonyate adura wonom na wonkwa na nyina na chese yade no ababe tenase ono soso wonkwa na nyina nti etwere oba na ma ho ato stroke sunsun yade opa fabla mapata mu spirituality yadie HIV AIDS wunim se adura yadie ma wo ama ebe sustaining wo wiase ene yadie ma ye me wadu ebe tu ase nti HIV AIDS ani sunsun yadie bibiri fabla manam shiki mapata mu wo 10
1: no sabo 10 bim
0: 11
1: no bo 11
0: ena e bi nsu so a wa bra bo no ohwe fi e wu firi mu ohwe abusu e wu firi mu a ene ene e me fa ma wa wa wu ni se wa ampa mo ban bo a aje aku pegi ai o jigu ye Mustafa nya sika e bi hia no
1: hwe gu yi
0: Sadik enya sika e bi hia no ana kwa kuma anu nsusu nye sike bi hiyan anu nitu wa asade ya wa pekina uko no ubare teato from nimu upe bibidi ya boho humba ya ube tinia sosteni
1: sosimetina awonu mama
0: ako
1: umepoko wa boho ebe tima abu wa ako wani
0: mti upe jume bi huwa humba imbo uma usika sen wablabo emanenti mto na uko da zewa ubani ya kato se consultation hendre sidia na ufahi ti upa mbaimbo ama ujume bia bila mapate muho uye sikakoko umu ejuma na sikakoko umu ejuma no people think sedie ukutubu udu ni mkua ubi nsoso to nso na bra bo ajija obi je so wona ye excavator no na bra bo ajija na wo awutu no wona wo konya biba edi edi ye nti oko di wonsa ko cancer asiwe na do nsa ko cancer asiwe wo yesa na wo sense ase no a police phone ya soldier for ko ni bebere wo so ti ope sika ko ko hu yedie kutese utu a unye bi fa wenye bi di esiesi asase no dia brashiki mai ho ewo soko ban ampeyo ufri mampon road so na eba ufri tech kwa we so a kosi wa dum boss afem abrosana si wo ubenya soko ban ampeyo ka unye du ampeyo na ubo midi ma anam shiki ubi abe chira wo mifi ho anama patem wo

0: Mane bi a odi tesu obema bi dua odi tesu bo otwe mu no debi debi debi and then sadi eno very good wey ene ayi mebe kanu fo mu asem ba sa kura tani wa dia ba kura ne mame me kahun every wo uya baba wa na uti me tisi ame no kase uya baba wa anaye bema na kudi kwe na di tesu ayi otwe mu ne twe mu a debi etwe mu
1: esun se bi a wo lekin
0: it's very good and yes unko and the catch them dem o fitwe na no o fitwe ba no o ta fitwe fitwe ba no won dia am enu afọ be se o ti te so po na da mo so po ay ke ye ti a anya ko no
2: wo nyen nyen no
0: da bi da bi da bi u yo ba bi a ba ba wo bi a wo ti mi ay ye wo ti mi eh we so say they had a witch command papa o aka Well, my best uncle for say, that's all I'm getting at you. Oh, we are Baba. What? Now, ni Bema Bishia, Bema Baby do. Now, we tin to sue, not a book, pop, not a bunch of power. Debbie, Debbie, you crash some. A time cry. And then look for what's on your banker. Kwa be first of a sunu fumu, kwa be first of a bwani panu, a bani bwa mokwana, uni bema bi obi kimasu sunu fumu maman, and a mani bi chenhu, and a men komi nufu hu, and a besi minufu beti agu, and vayim bese, hey, uye denya, uye nipa, uye ni kwa sunu, sebi u, meselika, uye ni kwa sunu, unji se de weti dada ni wada, debi, uye ni kwa sunu, uye denya, yes, and a mese, metu, meni mina atri, and then when we picture be a we try me go for we try eh picture him hey say say me dey dem pa na we dem fresh ya yin me ti na we fresh pa me hwe hwe pa na ya unyini kosura e dey ho ndi ho dey me sweat enu nkyere se okodi atwa bibiri twa na tintesuo po na da bo twum po da bi atwa emwa eti se ye se nufuo no kwan be ne bitma first wa be so nufuo ni e kwabe na mit ma cheke amun se nufu ne yare awu abam ana ma ne bi honu ana me pese obeso mi nufu okoso mi nufu mu a ani ebi ana an koso se
3: se twa mi
0: bi nufu ne de ese so nufu e se fi nufu na no e se nufu ne fifi nufu obegwo no ma na tinka wo nufu
3: kwama na twetwunyo
0: kinyi se gwa na obegwo na tinka wo nufu mu de very good obegwo na tinka wo nufu yeso fiti won ma na ma so na kwati na kosi twenim pau eti na dame kan se mesre meka bema odidi oba atem mo di ne twum edi na tem edi kwa bonte no bema no nim yansa ejimi
2: obodam
0: na mi am se ma da fu bia odidi atem bi aka so ba bi twum ho ne twum kan kan twum ono kan se ne di ejimi ono ne di ejimi ono se yakopo ntimi sa ya le betu sa ba di ne di ejimi ne di ejimi
3: obo di ebenyo
0: yes ene ne di ejimi onyame ntimi sa sa bema ne yare no ntimi sa ni deni jimi oba etwe na ekura ye ema twe no eno eye japade but unufo na ekura wo no oba no ofori ti nufo akola ene bema na nufo re nemu nufo no ba me musa mi na esi me musa mpanifo no ase no o ese na makọ ho mi na esi mu akọ aba
1: eja
0: na ho ti se
1: na mi adun mu ho
0: esi kwala to o ti kwala to yemo ye ma so
1: e ti se o wa jumbo no
0: mo o ajumbo na se na so o wa jumbo ya jumbo ni o
1: me hwe me hu ye
0: Kinya ke money.
1: Me kwa me huye chese. Me mafa ne so we minu ya bema. Me ni msese we nyam tokuro bi mwa unfa nchani.
0: Ni uji wa hii mwane? Ebo ni?
1: Dabi, dabi, dabi, dabi.
0: Ne mine si wini kwa chera?
1: Ah. Dabi.
0: Wini kwa chera?
1: Me di bida.
0: E ti na yede.
2: Sama mfa osu na unwa yibi.
0: E di di e ye game.
2: Sama mfa osu.
1: Dabi, dabi, dabi. E ye game wa se ubiya, ubiya wa di ope.
0: E ye game. E ni chese se ubi kudu anu ebo ni?
1: Dabi. Sama me sene ne tiyano. Man jen di se uwe me uwa mwa
2: hukum.
1: O beti mi.
2: Na ma di.
1: Na wa dena anwa kai diye na kuma afa.
0: Debi o. Adye nefe.
1: Ama me suru no.
0: Mi suru ni diye hiyo.
1: Si ya mi hun kura me yamu shishimi.
0: Oh. Ara mi ya kakai.
1: Oh say.
0: Ade. Mi ve abrati bi se ni adye bi ma.
3: Edu. Udi ya se nyeri.
1: Eh. Edu.
0: Abrati dis abrati bi se ni adye
1: ma. Edu ya samna.
0: Obane wo di ni. Obane kwa tene ni disu beji. Betu obane wo di ni wa kem. Edu ya samna. Wei.
2: Adye. Adye. U promi.
0: Wei nu osu. O jura ke neke se o so antes ana udi ko te o so
1: de
0: o
1: oh
3: e de ya e ne de o so so
1: asa ni jai se o ho se e man kasan kasano ye ya yo yo kakra ɛna adeɛ no so metɔ da a asɛe de asɛe ya but yɛmfa me ya no nka sɛm ɛnti na ɔka kyerɛ wo baabi a wode fa no ɛhɔ yɛ meya toboase menyii ɔse daabi ɔhu sɛ na adeno sɛtiɛ mehu ne sɛ weideɛ nhyɛ da anyɛ yɛ bia yɛkora no yɛ communication na bia
0: sɛ wotuo no si a wɔno
1: ɛyɛ
0: woya ne ɛyɛ wo deɛ sɛdeɛ aberante kan no ɛti ne mka sɛ wo sɛ wodi kwatea wobɛsu
1: ɛnti
0: sɛdeɛ wotekwarantaneɛ
1: kɔlantan deɛ deɛ me kɔlantan ma fa ne sɛ me nuabarima nti me nnɛ na
3: yɛ sɛ ne nuabaa
1: no ɛnyɛ ne nuabaa no me a ɔmfa ne ho ɛ
0: na de ɛyɛ wodi ana ɛyɛ wodi
1: ao daabi medeɛ obi a
3: mɛne
1: saa deɛ no deɛ metimi no
3: wosɔ
1: me mu koraa na ɛnyɛ no
0: hwɛɛyɛ hwee onyame ɔdom a na mode mu kɔhyɛ dɛn mu
1: ana mede n'akyi saa kɔhyɛ dɛn mu akɔyɛ dɛn ɛdeɛ ne bɛma medi n'akyi akɔhyɛ saa dan ne mu ayɛwo ɛdan no a woka yi
0: sɛ nebi nkɔmmɔdedi ɛdi sɛ adu sika kasɛ ɔno nkɔhyɛ dɛn mu abɛkɔ
1: adu ɔnyɛ
0: ame sɛ adu sika
1: sɛ
0: dabi ɔno ɔhyɛ dɛn mu a
1: ɔno nso yɛ me nuabarima me ne wɔm ɔnyɛ saa dɛn no dabi
0: na meɛ
1: wo sɛ wonka nti wo paaka wonka yɛ nti wo paaka wode wonya nka
0: ebiana memedeɛ deɛ
1: fa ne wo yɛ me wɔfa
0: ebiana
1: wonso yɛ me wɔfa me nuanom mɛma ɛna me wɔfa sesiɛi momua me nkɔ abɔnten na obi ɛnyɛ yi na monkɔ bobɔ nasom ɛngyeme na mo ankasa na
0: na sɛ ɛnyɛ ade bɔne sɛ obɛtuo no wobɛdi wɔ
1: no ɛyɛ agya ma nso wonte maseɛ
0: mebɛkɔnantatoi ɔyɛ bɛma
1: mɛma yɛmeɛmu nyina yɛ
0: mɛma
1: ɔbaa biaa ni hɔ a ɔnya wɔ mu a ɔmpɛ wɔ
3: mmeme
1: deɛ mafa wɔ mo sɛ me nuanom mɛma ɛtimitimi ne wɔ mo nyɛ saa de no
0: ɛyɛ
1: atenka o atenka menya sɛ mene ne bɛyɛ saa deɛ no anna madwene ho menni saa deɛ no bi ma wɔ mu
0: me
1: deɛ ne sɛ ɔbaa bi bɛsisi wɔ mu na mɛkɔ akɔgyina wɔ mo akyi na magye wɔ mu meme deɛ no ɛtu ɔbaa no fo mo ne wɔ mo ntena yie so ɛnti meserɛ wo ɛhɔ deɛ menni saa adwene no ma me nuanom mɛma no
0: ok ma memu sɛ wo ɛnufoɔ ɛyɛ akwala a nasɛ pɛ bɛma deɛ
1: nufoɔ no
0: wonayɛ ɔbaa
1: nufoɔ no me sɛ yɛka sɛ bɛma bɛma deɛ a ɛno memu ma menkyerɛkyerɛ mu kakra wa
0: ntimi
1: nka sɛ yɛ bɛma deɛ
0: badeɛ
1: mehunu ne sɛ ɛyɛ adeɛ a ɔbaa no ɛwɔ ɔbaa ne ho a ɛno na ma yɛhu no sɛ ɔyɛ ɔbaa na ɛno no akyi no sɛ bɛma no ne ɔbaa no bɛda a ɔnyɛ ɔbaa biaa kora no bɛpene ama sɛ bi bɛma biaa sɔ ne wo fom obi wɔ hɔ natenka ne wɔ ne nsɛm obi wɔ natenka ne wɔ ne fom
0: na ade tena bɛ sɛ woni bɛma bɛda bɛ sɛ wobɛsɛ wo no fom
1: no ɔhu sɛ adeɛ no a nna na wo ne bɛma no ɛda no
0: ɛsɛsɛ
1: wodi wɔ no ɛsɛ sɛ wosɔ wo baabi a ɛbɛtwe w'adwene akɔ ɛdie no so nti sɛ kɔbɛ sɛ sɛ nyɛ ne nofo ɛne bi a atenka no wɔ na wosɔ ne nofo a wobɛyi wo nsa afiri nofoɔ no obi wɔ hɔ a ɔnka nkyerɛ wo obɛyi wo nsa no afiri nofoɔ na ɔdo ɛbi a baabi koro a wode wo nsa kɔ a ɛbɛboa no ma n'adwene aba ɛdie no so na ɔde wo nsa kɔ hɔ ɛna yɛwɔ mmaa no bebree nsoso wɔ hɔ a ɔmo nsoso no ɔmo nofo no ɛna ɔmo atenka wɔ mu nti the moment a ɔne bɛrima no bɛwura dɛ mu ho ɛsɛ bɛrima no di kan sɔ nofoɔ no mu ɔnuanua nofoɔ no korɔkorɔ nofoɔ no nkakrankakra ɛbɛtwe n'adwene ɛgyina deɛ a ɔmo bɛyɛ no so nti nofoɔ no deɛ ɛboa ɛma ɛdie ɛyɛ dɛ na mmom ɛduru mmerɛ bi a na nyankopɔn no asan asiesie no kama ɛberɛ a ɛbi a ɔbaa wobɛnyi nsin a wobɛwo no ɛno ɛna wobɛsiesie no fo no ama saa berɛ no ayɛ akwaraa no deɛ akwaraa no bɛnum anya ahoɔden afiri mu ɛno nti na ɛwɔ hɔ ara na akwaraa no san gyae no foɔ no mu so the moment a ɔbaa no nano fo nsuo wɔ mu ɛyɛ a na ɛbɛyɛ den sɛ bɛrima no koraa bɛnum te sɛ deɛ nsuo ne mu kuna ne twa no fu kuna ne nyinyine no that time no fu no se ho e na atenka ne ho a e ho na be ma ndi media po
0: it is no fu ne e ya akwala na dia na se be ma dia
1: we na me pese me ka se be ma dia
0: akwan be so
1: me pese me ka se be ma dia in a sense e duru mre bia ye ma no ɛno na yɛde ma yɛ mma no ɛma ɔmu nya ahoɔdenti sɛ nofoɔ no nka die no ho a mempɛ sɛ meka sɛ ɔhu sɛ bɛrima ne bɛsom after sɛ bɛrima ne bɛsusom no akwaraa na ade bɛma no ama ne no ɛnya ahoɔden as nofo nsuo ɛnti sɛ yɛka sɛ bɛrima deɛ a ɛyɛ a na ɛtɔ da mente aseɛ sɛ nofoɔ no nni hɔ a wofu no ni hɔ a wontimi bɛrima no ne ɔbaa no ntimi nni wɔ ɔmo ho aberɛ a ɔbaa no natenka wɔ ne nofu ɛma no nyɛ dɛ ma yɛwɔ binom nso wɔ hɔ a tenka no ani nofuo no mu ɛno nti no sɛ saa berɛ no ɔmosusɔsusɔ mo ho mu anaasɛ wayɛ wagyen sɛ wobɛdi no ana ɔmmienu ayɛ ɔmagye sɛ ɔmbɛdi wɔ mo ho a ɔno no wɔkyerɛ wo baabi a natenka wɔ o enti no ayɛ a sɛ wowoyɛ bɛrima na wosɔ ɔbaa bi no fo na ɔhem ne ho se yɛ anaa ɔmpɛ sɛ wobɛso mu a to you no wosom ama no aboa wo ama ebi atwe adwene akɔsi die no so meanwhile ebi a na ɔbaa no natenka ne nni hɔ enti wompɛ ne ma wonsom na ɛtɔ da nyɛ sɛ bi a nofoɔ no ana ɔmompɛ sɛ wobɛso mu obi wɔ hɔ atenka no saa berɛ no atenka no ani nofoɔ no mu enti wobɛtumi de ne nsa soo mu akyerɛ wɔn mmie na no nka nkyɛ wɔde wo sane bɛkɔ baabi a ebi a wosɔ a ɛbɛboa no ama no tumi ayɛ deɛ wɔreyɛ no
0: mebɛ o wotumi ma mensi ɛpɔ maame
1: medeɛ mese menhyɛ da
0: menfoɔ no
1: ɛyɛ mmarima dea
0: ɛnyɛ mmarima dea ɛyɛ ɔbaa dea nkwaraa dea nkwaraa dea
1: ɔbaa dea
0: ɔyɛ ɔbaa dea
1: ɔbaa
0: dea ɔbaa
1: dea ɔbaa dea ɔbaa dea ɔmo atenka wɔ no fuo no mu no ɛboa ɛma ɔmo ɛtumi ɛdi wɔ ɔmo ho yie saa na mɛka
0: ɛsi ɔbaa deɛ wo ne si mu
1: no ɔbaa deɛ but bɛrima no sɛ atenka no wɔ no fuo no mu a bɛrima no ne sɛ sɛ ɔsom ɛma ɔbaa no nya n'atenka wate ma sɛ wɔ ha
0: sɛ yɛba ne
1: sɛ menofoyi ɛbi a matenka wɔ menofo mu na sɛ wobɛdi me na womena ankasa mesɔ menofo no mu a sɛna wowo som wɔ bɛsi ayɛ me dɛ atwe m adwene agyina deɛ yɛyɛ no so meankasa mesɔ mu koraa no a ɛntimi nyɛ me dɛ
0: saa ɛtimisɛa sɛ nofoɔ no ɛyɛ bɛrima deɛ na sɛ akwalaa deɛ ɔbaa deɛ sɛ wode ɔne bɔbo
1: ɛneɛ tie ɛyɛ ɛnofoɔ no ɛyɛ bɛrima na ɛsɛ sɛ ɔsusɔ mu
0: ɛti bɛrima deɛ a
1: memfa mma wɔ saa na mede ma wo sɛ wo de susɔ mu ne ani agorɔ
0: no ɛnyɛ
1: wo dea memfa mma wo
0: nofoɔ no ɛyɛ bɛrima dea na sɛ akwaraa
2: deɛbɛrima dea
1: bɛrima ho adea
2: kyerɛ sisi
1: twa kɔ
2: ɛyɛ sisi
1: bɛtam
2: nonti akwaraa ba mu deɛ ɛnya bɛrima dea bio
1: sɛ ɔho ɛboa ɛma yɛtumi di yɛ ho
0: berɛa
1: mefɛo sɛ matenka wo me nofo
0: ɛkyerɛ mbia sɛ nofoɔ no ɛyɛ akwaraa no dea anaasɛ bɛrima dea mpɛ sɛ ɔsi ne pima me ane tɛ bɛ sɛ wotumi nkasa ho
2: ɛyɛ bɛrima dea
1: nti ɛyɛ bɛrima dea nti
2: ɛyɛ bɛrima dea
1: nofoɔ nama
2: sɛ ɛyɛ sisi
1: wobɛmu ɛyɛ sisi nti ɛduru mmɛwia na wogyan
2: sɛ ɛyɛ sisi no akwaraa bɛ mu dea
0: ɛyɛ akwaraa no dea anaasɛ bɛrima dea
1: ne me nofo yɛ mba dea
0: mba dea mfa ne kyɛ akwaraa dea akwaraa ta ɔmusa nofoɔ bɛrima dea anaasɛ akwaraa dea
2: nofoɔ no yɛma so ɔmo kyɛ mu nkyɛ tiifo nofoɔ no ɛyɛ sisi ate ase ɛyɛ sisi akwaraa bɛ mu dea akwaraa bɛ mu dea fresh no dea ɛyɛ akwaraa no dea because ɔsɛ nsuo wɔ mu akwaraa no bɛnom anya mu ahoɔden sɛ ɔde bɛnante sɛ wobɛnyini kama wonya adwene mu yaleɛ biara nti sɛ sisi no du deɛ a ɛyɛ akwaraa dea sisi no twa mu deɛ a ɛyɛ bɛrima dea sɛ bɛrima no anya bɔtera nsom andaadaa no sɛ wode kɔsuɔ to fran pan mu a wokye woandaadaa no ɛbɛhye saa tam sɛ ɛbɛhye so no yaleɛ ba mu so nti nofoɔ kankasa wonufo paa deɛ a anka yɛ bɛrima dea deɛ sisi akwaraa bɛ mu deɛ a wontumi nom ma no nyɛ yi sɛ wonom a wobɛnya nsuo wɔ apantan anaa wɔnom ɛsɛ womuni nso ɛnyɛ yie wopigu nso ɛnyɛ yie
0: ejisim fane se akoshia ababa wa bi wani chenu hu ana ba na da na baba wana ama akwanya se jack ye kona kudwa ba ko na kudi ba ko oko ya kudi na na akoti jase okotwe ni fo no ni so bigira wonu o nu ma na se o
2: bi e bi ato pe
0: e bi ato pe cha
2: na oba na wo wan kan chem se wawo
0: wawo okay
2: nda se me ye na na mi ma no ko bo nu fu mi se me chino ne ba ma fu nu mi ye ma mi mi se me piagu ana mi amu sunsu amu se me mene
0: o mene
2: te bi ase se me mene na bi as trap simple
0: ah
2: nte me mene boko
0: o mene
2: so pugu enye ye e fa na o piagu
0: ah
2: so e fa na o pia de na wudu de agu de se o mene nte bi os a season nte e duru na se o akola
0: o ogo si are na wo odere o twie
2: no ha aso me leke leka no sa ra mu se ma twu guma ma fu mu na e ma mu se me pia gu na mu so me sun se me mene te se me mene pia ku e fa na se e fa na me are me pia gu me se me mene
0: ati ati de fo so mene
2: ah na ba mene ya mo so bende e bia to me pei
0: hish e ne bayiro
2: ha
0: eti e ba sa na mo ban wa kan che so wawo
2: wa kan che me se wawo
0: wa fufuro
2: wa fufu sa me ni ba mo so ya ya mo so ma na de nabi
0: na nu fu na hisha na
2: o mu odi ni kama nu fu nu mu odi ze mu odi ni so hu ya se me bo me mu nu ma no kakra kakra mu se ah se mo ma fu mu aye ma
0: wa fu mu bo ma
2: ni na da o te se me mene be me mene preocupe
0: straight
2: da wa fi ase
1: do ko so de nufo ne yejum
2: ah mi dia bro yi ka mi jama na
0: ko o abra wo no nufu so no wo sa ko nufu no yeso an ko bi
2: o mi ko nufu na ma anfo ma kata ma anko anu ne bi mu so ati ase mi fo kata ma anko anu no bi mu mi abo che di agro se me dada ko fi ya wo frying pan mu no sa na me ye no
0: yi te bro ba ni hu mi se wa twen nufu ne so abam de ase no ba ne ka
2: o se sa sa
0: sa ga
2: sa sa
0: sasa
2: o se sasa o do pawo yan hu awi sasa so man ka bibi an chen se manu bibi mane bibi ono so sun hu e ade so mane so te season te akona ba mu dia akona ba no ma do stage bia no fo no so be de ma mane be twa no fo no o twa no fo na de ka ne nyina ye wo dia
0: ha e du se be so ba da as mo ne ka ne ne de aji nsamu ene ni owieka lufu eye bema de nasa akoladia
3: lufu de nyame nyansem na akoladia onse eye ele mo mbinu akolane nyimu o nyini wo yefu ni mu a o nyane ndu buso me nkru nyame siesi lufu no editor twen on mi je na akwarade bedua e nadua ne obedie no no ba ye mama zuru nu fo no ye num ye twa ye panyufo no so no anti ye nu fo no ye num oba bi okura wu num nu fo no otime de nsa emu wono pese obenya na kan nyina akura ko no
1: dia wo ye ne ba no
3: so obenya na kan nu fo ne nyina akura wo no so nti nu fo de
0: nu fo ya akwarade na se bema dia
3: ya akwarade
0: akwaladia eja akwarade ba wiase oba wiase obedi ni sen ano anom ni sen bosumi sen afi sen
3: o se according to doctors no so I say also no move for 6 months without water
0: very good it is as 6 months no ye ma wu akwala no an na akwarade ba obenya 6 months e free 6 months work on why be na nu fo dia
3: so akwala no 2 years no otwa o na dia tell is 6 months in the nu fo no kwa but free to 6 months ya kono ubetimi de sa kuko no ne ne mo na no ne sm no ma kan
0: amana
3: but the be 2 years but so we be ma no so be no ma wa from be ya ma
0: se ayi
3: unya se unya
0: unya se wa ko bobi
3: wa bo no fo
2: o ma no bi bi
3: eh wa fe bi wa no fo nya pa o mo fo fo sa no no fo so no
0: ah
3: nyenu fo ayina but nso na e ba no
0: nso no
3: eh nyai
1: o ba no kra wa wo
0: eh nyai ho
3: ah ti am e de kwa ta na ni
0: e ni ade so ti nyenu fo no
3: ya mi ti
0: na akwo sia fa so akwo fo oba bi oba ni awu fo fro a wo nyai no oba ni e bia so ni oba ni kwo sia na oba na ka che wo ana kwo di oba na okwo ye
3: oba twi me sia sa bi da se
0: eje no
3: ba no fo wo no owo ne na im
0: e so
3: no wo no fo no
0: eje no sia bi e bi sa wo kwatwe no fo na na esu bi jẹ onuma o memre ana be poku
3: na me ntwe se nu for ye se na ntwe saa o e so de si
0: onu le se de o tafra no
3: se ye ye no
0: se o tafra tafra kwa na e ne ya o de anu ki tanu
3: se eh never e bi bi gu menu ma me piegu because eh enyan
2: o piegu vo
0: o de bi
3: ah kwa na ni de mo se wasu mo
2: tafra
3: o
2: fa na vesori
3: o vesori
2: eh
3: Men na se etwa kura ye di a me metimi di twa esore kwojo so no masa be di
1: ya so ba no so jun so de na
3: o ma ne kwa kwojo so ba
1: o ma ne so ro
2: kwojo so ba o twa jun so de o
1: eh
2: esi da be
1: esi wa da be
3: o ane kwa ale o feel no
2: mi ni na se jun so de me
3: ah bi a me metimi se na
2: kwojo so ebi se me mo do so fa mo
3: kwojo so bra
2: ebi se me mo do so fa mo
3: so kwa na kwote e jira so na me de twa
2: ebi se me mo do so fa mo
0: so eyi wa fi oba nu mo de ma wa fi nu fo no na iso be je nu
3: ka ko biago me so re me tu ko tie no
2: eh ko pe
3: tu ko je ma pe ma ko pia me fa ro me nu kura kama kura
0: ah
3: me nu fo de me de yere o yam kura gu e ma o yem be ju o
0: na kura
3: ba ma o yim ba ma o yini nu fo kura ma o yem be ju
2: e be da hwie
3: eh e be se de wo di e ka unu
0: ala chocolate ali
2: eu não
3: sei
2: muito
3: eu não sei muito vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai
0: vai vai
3: vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai nu fon suo nu na me kan ni nu fon na bo nu fon de feel wo ni hole jiji na okra efa
0: e mari chichire
3: e mari chichire I decide e twa wo bi di na onye ni ye no awo no hunyina no dampa no so no woni hukra
2: woni aji
3: woni je
0: ni tv je
3: I don't na ma pressure wo pressure to be comfort
0: to be comfort
3: so so da be 185 to be ba normal 120 over 70 120 over 80 come on aha ntinu fo no eye akwara dia enye bema dia ye fa so itire
0: ah da esa eye akwara dia enye bema dia
3: nyame ye ma akwara
0: o ye ma akwara na akwara ne ba wiase a besumi sia na
2: se besumi ya ga no
0: o ba so no owia o ja ko esere ne ebe ne dia na se ho dia
3: oh so we are two according to dia me hu no se 2 years a man ta twa Yo kwa mimi midi kwa mpesa mwe bantem na ozi misa le mama. Mimi midi kwa le mama mwe bantem menyo mpesa mwe bantem.
0: Arofu banfu ana o mwe bantem.
3: Me ho ba yemi ya tibi yemi ya ya ya mese mi wom sa. So mese mi wo chi sa.
2: Amenya wes.
3: Mi nya kwa se kwa be ya ka di mi ko be wana o tu o suka ka mepe.
1: Ado ho na mnyina kwa wu.
3: Na mi twa na ka mi nya kwa be tu akotena mo.
1: Ko tene mre mu ode.
3: Ndi manafu bi ba na matwete ni mama ne baba ere masa kuje. Mu
1: ode.
0: Ona fu ba mama ne mama ne baba.
3: Ndi mutie na mama ne baba ere masa.
1: Dise.
3: Ba so ba na masa kuje. Mama ne
1: fu le be fu le wa.
0: She right fan.
3: Ndi ne.
0: Eji eji se oba enufu ne o hono no. Ese se abusu mi ese ye fenu fora no ni tunu fo ni ehunu se bia na yare bi ewu mu
3: na se no fo se obe azami no enya mfie na odo be azami o ye so de ye no o mo ba ne da o no de ne nsai
0: akwa akiri
3: enu fo no agi wa nya lufo ni nyina na o de o de o sa ehun odi ni namba bi a odi fast ye pija sa omu chire
0: okay mine si ibato kwari ye buna ye oba eti chire ye ekwa ye befaswa nifone se sumu ema mafu e unu tibia pese ya ribi oba na tibi biu mwa oye che tiktok fone mehe wa se ana facebook ni na youtube fone eso ime mwa ya ahibu wa nwa che mami
1: last year mami na we invite nwa ni ba enesi ni
0: enesi ni no
1: aha ochre ye se ese se ye die ya te se dia edusi
0: edusi
1: na bema no ode ne nsa ano se no oho o she ye ye da ho no sha se ye disi nchenchen no se ya wi wo mu a odo nsa ne si su se ya oho nti the moment ansa no be ko ne se no oho
0: edusi fasa su bomi
1: obe
0: ise ka che ube kia me ba be ye
3: ina ye na experiment no
0: eh wo ne me ye a da bi
1: sai mi ame de me sai ya che
0: a se mi ma be
1: mi ame de me sai
0: na na me ma we wo Jesus
1: na
0: da bi
1: na
0: a da bi sai
2: ana o mo so mo
3: ya ba be o da na
0: ha
3: be o da do
0: ana be o da do ise ko ye ay amana ne
3: wa kan
0: ha
1: makano
3: kwa
0: ebe
3: ebe ni de
1: so mo be me de kura
3: ebe ni de de
1: me me de
3: ma hwa na ne kura na kura ko ba
1: de me ho de ntimi ma but
3: ne ho ko
0: ani ta o ntima
1: em for sir enti no o do wonsa esi no fo na no a o se no fo na no na asede a wo massage no onsa ne se no na esi no fo na wo da ho oh enti eye se no nsa no ne na ne mu no
0: No, let's be one more. Oye oda to one that's a who may be on na wo jiti kra wo nsha dan ye yi ma obi fa ne san fa wachi anan jiti ma
2: wo ye ohene no
0: yes
2: at a very different
0: very good etibi a be man be onya da je eso onufu nu no obenya ebran hu te ah ma me hwe nufu nu na be man wonim sesie e control nufu eso nufu te eye yi no se bibi e be mu a yare bi be mu a obo hu se ah bibi se
2: ewum
0: badran
1: Yes, baso be examine me na me hwe se bia me nofo abade mo ano enti ye wan kasa wudai ya unsano ekwa ha na ba ha ekọ afi na esi ha oho na e massage wo hu se bibia anim
0: enti se wo so de bibia anim
1: oh bibia anim
0: enti mi so mu he
1: David
0: ana David
1: me amasom aka
0: ana David
3: no ngoro unu zo bi se de ya ye ni he
0: Ade.
1: Unti ma osu. Se me nya me gina ho na abeso mu, anu na sesa me da ho.
0: Na me yi ya.
1: Na me anti na me de me sa susu aya kire wo.
0: O de bra. O be gina ha. Me de sebe tu osi ochi.
1: Ei.
0: Na ne ha. Ai sei.
1: Ei.
0: Ade ho no akuma ho.
1: Ah. Makuma ho.
0: Eti ne kese obi a oni obema e wo ho no. Oti kwam ono abetimi de ne sa. Ade asusu mu e de. ɛde
1: ɔde n'akyi to hɔ ɔda hɔ flat
3: wobɛnya a ɔsɛ bɛma yɛ ma
1: na
3: bɛma ɛyɛ ma ɔ naano no ɔde wom ɔno so
1: wohiana
0: mebɔ o ayɛ sɛ bɛma no ɔde ne safoɔ anaasɛ ɔmo se sɛɛ
1: sɛma no koraa na ɔmu nnim yɛ nyɛ bɛma bia na bɛtumi ayɛ
0: mana ɔmo se ɛyɛ sɛ bɛma
3: ɛyɛ
0: sɛ bɛma no fia no anaasɛ de kwa sɛ bɛma fe
3: nofsɛɛsɛ fi nofoa no na ɛdifferent from sɛ yɛmfe no
1: meyɛmfe ntwe
2: tesɛɛyɛfre
1: mu no da bi wei no ɔde di agorɔ
3: ɔhoɛma
1: nofofa fofa nofoɔ na no ɔho a sɛ ɛnyɛ so wɔɔtwe ne wei te sɛ de ababi ɛnum
0: na sɛ kwana ntadeɛ no ɔno fofa no saa no ɛyɛ deɛ nofoɔ dɛ sɛ ɔtumi som ti
1: nɔɛɛɔkɔfeeɛmaɛ
0: sɛ ɔfe
3: ɔnɛmaɛfrabɔma
1: wotumi num ama nofoɔ no ano yɛ kuro nti
3: nonkasɛ
1: ɔnka
3: ɔnka
1: wo me na meyɛ ɔbaa na mɛwo
3: ɛti sɛdeɛ sɛ bioka fra ma no
1: dayɛha na no ɔya ɔtwe ɔmfa ne se ɔmfefiri se ɛne wɔnom nofoɔ
3: noɛno
1: wotumi hyehyɛ
3: sɛbi woyɛm hwea ma woakɔ wɔsom ne tisu apepa ɔtu saa toa so saa bɛ 2-3-4 mos afei ɔto hyehyɛw
1: ɔhu nti nofoɔ no ano no ɛtumi hyehye yɛn ɛtumi hyehye yɛn mekae sɛ mewoyɛ meba deɛ ɔdi kan koraa me nofo no ɛyɛ kuro koraa yɛsɛ foma no num akora no binom a na ayɛm hyehyew ɔhu kora no binom a na ayɛm hyehyew womhu deɛ wonyɛ ɛya ɛnti bɛrima no wofe nofoɔ no a ɛnyɛ nofo no ntwene me te sɛ deɛ woma bebi
0: ɛtwe
1: no wate aseɛ ɛyɛ agorɔ na wode ano no ɛdi o agorɔ wode tatwama no ɔfefefefa nofoɔ no ano because ɛno no ɛ very soft ɔho ɛnte sɛ ɛnsa bɛrima bi ɔsɔ nofoɔ no mu koraa no a na ɛyɛ woya sɛ ne obɛsi asɔ nofoɔ no mu no no we don't hold breast like that wodeɛ wo nsa yɛ mu koraa no woma sa agye nofoɔ no nkakra nkakra wobi wobɛmia ɔho yɛmia nofo hwɛ sɛ bɛbi no korɔ nokorɔ wofifiri ɛsi no korɔ wɔnom nofoɔ no ano a ɛtumi yɛ kuro a na bɛrima woasɔ obi bɛtumi asɔ ano sɛ ano no na wopa bɛsɛ ano
0: nosɛ amfare god ɛnɛnɛsɔ no dedi a wobɛpira nipa no
1: nti hwɛ sɛ wowɔ hɔ koraa wopɛ ɔyɛ ɔkora wobɛtumi de ɔyɛ afa nofoɔ no ano na wo nsa ne nam
2: ano
1: na wo nsa ne nam ano a mekyerɛ wo sɛ fa ma wo nsa yɛm no wosɔ nofoɔ no mu se a ɛya
2: sɛwayerenssmelodo
1: no ayɛ asususom
2: sɛ wɔsom dendendenɔmɔkomɔkɔ smooth
1: ayɛ asususom ɔho sɛnea mɛsi yɛ me nsa no sei na ɛsɛ woyɛ no
0: matasɛti na nofoɔ no bɛrima de ne kwan sɛ wotwe nofoɔ no
1: anaadabi wontwe nofoɔ no
0: wahu sɛ ɔbɛrima no bɛtuma so som yɛwɔ ɔbɛbɔ nofoɔ no tie o nofoɔ no yɛobi deɛ so sotiase ayi gay bi a ɔte ayi abrotia a 95 mama nofo kɛseɛ nofo muduru ɔte aseɛ nofo no hɛ ɛno se ɔpagya de sɛ tumi de bɔ apampam ma no yie
2: ana
0: ɛbia no nofoɔ no so ɛbi a ɛbi sa sɛ wodie se
2: mamwode
0: ha very good ɔhu sɛ wodie se ne ɛnyɛ kɛseɛ ɛti ɔbuo nom a ne nofo no mudu
2: paaɛno
0: se aberanteɛ bi ɔkɔfa ge bɛ ne nofo mu dupɛ nofoɔ paa na ɔmo da no wode afi no ho ɔsɔne ne nsakɔsɛ ɔne sɛ mia ga nofo na ga ne ka wi wokume nofoɔ na de nsa kɔsi soa no ɛti ɔbuo noma ne
1: nofomd
0: ana ɛbi wɔkɔa ne nofo no mudu kora sɛ ɔwo akɔda a ɔna akɔdaa ne nkyɛn ɔdi agorɔ a nofo no akata ɛbɛtumi ɛnti sɛ ɔba bɔ nom a na ne nofo no mudu ɛna ɔba bɔ nom a sɛ nofo no aberɛ a wososo nofo no a ɔne ne wobɛdi ne no ɔfiri a wososo mu ka no ɔpɛ sɛ ɔfiri nofo no ano de ma no
1: Yes, enti mo fo no wo fi afi nyansam. Excuse me to say.
0: Mhm.
1: Wo fi afi nyansam. Enyes wo ba twi ni mi, wo twi
2: afi. En si rai afi.
1: Mo fo no ho. Wo twi a, eh too soft. Enti wo twi akọ mi na wo twi no. E betimi ayo ba na oya. Enti no, wo so no fo no mu a, mo fo no so kama. Wo hwini nyina na na mo ho. No fua esuno oh de esuno won samu enu kuram na won hwini nyina oh like wani hu I mean eh come on what I say utidaso ah utidaso hwenu fo yi ba akwa won saba ku ntimi mfasa anu fo mi enu ni nyina e to da kwa betimi aka bom kan mi enu nyina bom se na o shase oh na o masaje no fo no kakra kakra won sa I mean, be gentle. Oba dia wo so ba mu a.
2: En shi rai afa.
1: Na wo so ba mu a. So ne kama, so no e so a wo benya tenkan firi mu. Enye de be ye ne ya. Ne mema nyina ne nim no fo mu so. Ne mema nyina.
0: Na za do se mi ni so so ha du fo so ba ma ne kam ha no.
3: So
0: le se wa. Aha. O so ni.
3: So o se o exaggerate ya. Ba so ni mi anu fo ni. O di bi ka.
0: Also, no phone ma. It's a what time? So we. We the guy come. It is a bit on ma. So yadi we no phone mu. Be ma be bet ma so no phone met me hume say.
3: Yadi we
0: no phone.
1: Ah, so be bet them ma. Oh, hume say. Any panu one neti. Oh, yari anything necessary ya ma kwe. Na eme ma no so so no phone. O baby o wa nothing kani no phone. Into we come ma. On pe ni ma unso. Ne mumu no ye ma ye ho kwan eto da ye na nya tenka nti ene se ma me ma no kwan mo so no fu no yare na aya na eba no eba ntemo a utimi nya ho aduru
0: mhm
1: nti kudru pempen so obi na agensemo a sa bre no na ye kwatwa no fu no
2: en shi rai fan
1: yare ni nti ye ma kwan na me ma omo ne ye wo ho no omo hwehwe ye no fu no ye na ho omo fu omo nsa no em massage no fo no ensisisisi ho ah ha bibi da ha o sa oh like eh ni jisam se be ma won na wo wo do no na o ye bibi sa ma wo ama eh
0: ntino bi go do fo de eh de ya obi a won no fo ye minim obi a otibi di no fo ntam
1: oh yes
3: a church challenge fo
1: yes eno de ebi kura no wanya no menses obi wo ho a wanya no menses a ontimi mane ne de serentem kura no timi di nkuto fufa o serentem
0: no di o di serentem
1: so no kuro ho na edu sa abre no na ontimi nyi obema bi wo ho a oha na ne kon adu a wo be ye da
0: ne kon adu se na ko re di twa o bi di sere
3: na o twa na o twa
1: papa
0: ha
1: papa e ndu e du dem ho a esu bi a ne de
0: na masa mame ne kure de ne wa kan kure
3: ho papa mi ngo di
0: sin di sin
2: ha e ba
3: ne bi di cha
2: adia o si
0: gana fo ane
3: bo
0: ala ta
1: no de nan ye
0: gana fo ma ne
1: na de nti na no so ye ti di sin ama no ba
0: ne ko di
1: sin ye tchu ya ne tchu ama mo ho ba na no so so ye e ma ne tchu ama
0: gana fo ma ne mu bi e ko ala ta Ghana for money before I
1: let you.
0: Omo ti ma, be ma edi omo si
3: omo ti na be ba dia.
2: Se ebi na se mu so.
1: Enti ano de, wo fufu kra, wa wo fufu kra mpo na. Wo kunu pese o no wo da no kra no. Ye kire sa de we nyina.
2: Wo siru.
1: Eh, obetimi edi.
2: Obetimi
1: edi. Na de enti na obi di no fo ntem.
2: Che no fo mu.
1: Se wo di no fo ntem no, sa na wo di sire no. Sire ni ntem wo hunu mpo.
2: Wo so die wi.
1: Mhm.
0: E mo. Ye hin sele no.
1: Oh tie, wo dane so. Wo ne ne ye de amo ye bia. Sabre no wo fufu, nti bia wo timene ne na mane ye. Timi ne no.
0: Okay, yo mate. Mame kwa na mi go bisa, eyi mate efu pa. Nufu eye oba akwara dia anase eye be ma dia. Nufu ne mate mi hu. Mi ne sise o se de eh akwaladia ana akwalanta se eh ye bema dia
2: season
0: eh
2: ana bo dia akwaladia
0: eh yin se eh edu se se eh ye o se akwaladia woni se woni akwaladia odi o timi ekra emma ho enye yi okay 03220 83581 03220 83582 0322083583 ane nufuo eye akwaladia ana bemadia kwa bene faswa esu nufuo mi hunu se nufuo wese bibi ya ribia bemu ana ya ribia nimu na nufuo kwa ye unu obani shia nufuo kwa nufuo ne yefia no anase di kwa se yefia no ok memu metie fuopa memu na munchai 0382083583 na no mo fra echele mam okay mam epiki ma every na e you know mam here
3: o
0: fra na mayo eh of fra na piki hasi eh we piki na oh eh mm
1: oh
0: okay mam okay fatua fatui okay mam tira sa hello
4: eja manso
0: yeah antevin
4: mi ma oni abeja fonyi na ajo
0: awo mo jeso mami
4: dia mi pesa mi kan se nufuo enye mema dia eye nkoda dia advantage bi no manya ah nufuo no mo de musaka eye na yenya feeling se nunti mo fa nufuo no fa no wake up se nufuo no ye mo dia nufuo ye nkoda dia etwe e na ye mo dia etwe no enu na ye mo mo dia enu fo na mo nje nta mo ni ase ena afi nso kwala kwala nta se mo kai se o nya nti se o bevi no no nti nsan anti se wa ye ni nua be wa ye ni nua ba preku pe
0: ani ti o kwe sai ani no o kwe sai
4: o sai
0: ade na o kwe sai
4: kwala nta nti sai because anti se o ye wunua wa ye sai wo aka no se wo kwa wo bevi a o be suru se o beba wo nche ena e to suru suru ma mi fa wo nja to ememma ememma nufuo na nufuo no enye dadi o mutumi mia nufuo na ma eya se obenu nso a meme bi ka nufuo nufuo no ohia kurokuro ye bi pesa mi ka no nya me nka mo
0: na wa we e ma mi wo ya ma ayi mama ayi ayi ma shiru se ayi okay 0322083581 83582 okay hello yeah producer ibiba mama aso tira me pikin e wa si na me fa nkama simbi ai hello ibiya mai mintino masun okay hey na na minti hello ofache mi okay hello ujazo aso ibiya mau okay meba was I didn't okay mama he okay beti me ti bibia e won so e ti wa from mama me ti bibia o masun aye ni se e gira so e mama aha ai on se ni fo de ho okay hello yeah ah and then se wiye no no me ti o me ti fi o masun me ti fi god aye ni ya wa meti obi gina so se meteri kasa no meteri kasa oh I hold on Francis we saw her with mommy na menti hwe se what from here to be on no say na menti dia because menti hwe was in me no idea okay hello obi gina so beti ade ne emma emma okay fa mommy family okay 0243 2020 26 mami hadi 0243 2020 26 mami sebeti mi enu afa mami hadi 0243 2020 26 me de me phone mami hadi se meti media apeke nu aha na mami hadi se aya aha mami enfa we he okay hello
5: hello good evening
0: me jusu bu baje me ne sey
5: ah oba ya de pa
0: ah about your wedding
5: I said
0: me believe that that
5: be the case
0: what ka se fe abo tem be abo tem be e lufo akwara dia na se bema dia
5: Ah,
0: look
5: for
0: the year. You
5: Padia,
0: I can't bear my dear. Bear my
5: dear, oh, Papa. Hey,
0: okay, hello.
6: Yeah, hello.
0: Yeah, but you're in this year.
6: I'm family.
0: Ken, o kasa fe?
6: Kasa fe asafu.
0: Asafu. Ah, Ken, nufu ano, eh, akwala dia nase feriria. Bema dia?
6: Si, si, si, ma. Mse, enkano, eo taima, omo.
0: Ebe sra, ano moko?
6: Ne, nyeze, ni, ake tuasu.
0: Ne, mo mame tuari, ake anasu?
6: Kana, ni, hivun, bat, ni, hivun, se, ividia, nase, ividia.
0: Nega sore uchekia utwise aye bema de na akwara babesra akwara na owi na oja oko okay bida sipi okay hello
7: no
0: ya bacha min ne sie okay ku fima min ti nufu aye akwara de na se penidia bema dia
7: the moment na akwara na be ya se ne
0: dia ye ne dia
7: no mo ja Emema
0: nibi. Nimeje mema nibi.
7: Bema otanu mnu ko paano. Ose danse.
0: Bema tanu nu fo ose danse o.
7: Ah bien kwa na nwa mana ka no.
0: Ehe.
7: Ude wo chine ma pa ngu wonu se jodi nsu eku wonu ma wo ko no. Bunde be ye na kai wo so white.
0: A pine white. Wow.
7: No
0: puso ay palazo no. Enufo palazo. Ka. Well play. Ani okay, hello.
8: Hello?
0: Yeah, but how many na
8: she? Good evening.
0: Good evening, madam.
8: Me dey Josephine, me kasa free United States.
0: O kasa free America. United States of America. Okay, Josephine. O do me tell nufo ay akwara dia na se be madia. O nufo na akwara dia se be madia.
8: Me pacho ay emema ɛnɛ nkwala
0: ɛtumi
8: ɛbɔ ɛnufo ɛma ama
0: okay
8: mepaakyɛ wokenkan proverbs I think 19:5 or 5:19 ɛmu baako mepaakyɛ bible na onyankopɔn nankasa ɛka sɛ yɛmfa no mmarima no ɛnum yɛnufo yɛma ɛnsatisfy yɛ husband but ɛdu mmɔ bi nso a ɛma ne bɛ mu a na ensua bejinem enti mama no numa enye yie enti ano no ya de ma yan kwala ano at least 1 year 2 years no manum omunum wie a ni aka no aye mama na dia
0: mama na dia
8: tamo cho wife me ne ya health worker
0: okay
8: ya nurse wo you
0: okay
8: ai en shisho mo tre de brace omo a omukunum no etai num enufu no ene nkwala enufuno it prevents breast cancer
0: very good
8: your breast cancer awareness week
0: mhm
8: me pamocho enunti na bible aka no yakopon ni nti no kai no
0: mhm
8: me pamocho mama mukunum enu manufu
0: mhm
8: na sa abadi kra wo mukra osuso mu a moncho mo sani ayesi esuso enufu ni ye nso mo bare
0: okay
8: so gentle
0: mhm
8: eti so kosua you're so gentle. I am one of whom you are a year a Maya. Aha, it's Yemia. You're so gentle. You know, no, Boko. Me, I should so much so Boko. It's me, Pamucho. And ma, you wait your man, young lady, me, Pamucho. Whom you don't rule, and ma, and your ma pet. And mamma, suit me, yet.
0: Mhm. Ọba bi kọ fi bẹma nufu na no kakra bi pe wuse na nwan ni so nu sa.
8: Of course.
0: Yeah. We make it to be a secret. Me so bi abeti.
8: Any secret. Any secret. Any secret. Yeah, Africans, especially Africans. Ayana, your friend say, you need dia no. Excuse me to say that. I'm saying, I'm not inquiring about the brain. It's your mom on the roof. I said, no, your body be a pain, vagina, your body pain. But you're your culture, no, which
0: means, I'm not. Who can vagina, no, patch of vagina, and area de cocoana?
8: The patch of ayama,
0: I'm not. Aha, I don't know what can I say. Only say, very good. It's only say it's a program a we emma I dey back one dey be make say in the pipe be bin no say no we bet make say ade go no ma e bebe di say but e true say obe can say and ya o was the be no can for from ye we ka say go no ma ye ka kata so
8: na ye dey see nkola no so say nkola na ka fa ahwehwe nkola na ahwehwe e bo e di no.
1: Breast cancer awareness week a month into no a best lesson. Mini animal man, a bepness or more mukum. Aso so no fool ni mo ama omo hu
0: se me ba cho bi an friend like bi why me se mu
1: no fool no se aba bi wo mu ana se aba eni mu wo a wo ni kunu a obetimi ahwe ama wo so so wo ankasa da ho na so so no fool no fa o sa ano si no fool na mo mi aso kakra se ne be ya wo mu se aba bi wo mu. Na wetin me e dey apo hospital na yetin me aso wantim.
0: Gracias pi. E ko lan tan yeko. Adu si me na e me be no.
2: E ja. E be dey ti fu nyina aso asi. Ya. O ma dama busi ofu su nyina aso asi. E busi o nyina aso ada di ntem e busi ada di ntem do bibi asi. Mr. Pension so e busi ku ba asi. Mr. Jeffrey be da wasi.
0: I said, ina ya kwa record maami no but we dey we yin bi am apembre mi
3: okay eji no yeso mu e ma no mo ma mu ase na me ma no en do tri mu nu fu no mo mu hwe hwe ma mo aha go o mo hwe mu aye easy say wo mo obo hu ntem na bua ani hu ntem a e bua o Se ekwa chile ya anayana ni mwa sayi uze cancer ane spread it sense no but uhu ni intemina u terminate ya uti minya mkwa nti ye nina nyaminka ya huna musumi umfayibu ni nina nche
0: amin edati ok mimiti aha
1: mepacho me wishi ye madi ye nina bi happy birthday emra enu di ni birthday ye kuntansi mai hini bebe.